Magandang tanghali mga ka-smileys at kalamaw! Alas 11 na natanghali, kaya alam nyo na, oras na para mag-recharge at magpapalamig kasama ang iyong paboritong midday companion. Ito ang Smile Pinoy Pride dito lang sa DZSF, kung saan dalawang oras nating ipagmamalaki ang musikang Pilipino. Dahil kaya nga, walang tatalo sa galing at tamis ng OPM para kumpletuhin ang tanghalian mo. Ako po ang iyong kabaumate si Kiam. Nasasamahan kayo mula 11 a.m. hanggang 1 p.m. Mag-smile lang, mag-relax, at sabay-sabay tayo magmahalan sa tunog ng atin. Kaya huwag nang lilipat ha, sagot ko na ang magagandang tugtugan mo na iyong tanghali dito lang sa Smile Pinoy Pride. Dito lang! Sa DZSF.

Magandang tanghali mga ka-smileys at kalamaw. Alas 11 na natanghali, kaya alam nyo na, oras na para mag-recharge at magpapalamig kasama ang iyong paboritong midday companion. Ito ang Smile Pinoy Pride dito lang sa DZSF, kung saan dalawang oras nating ipagmamalaki ang musikang Pilipino. Dahil kaya nga, walang tatalo sa galing at tamis ng OPM para kumpletuhin ang tanghalian mo. Ako po ang iyong kabaumate, si Kiam. Nasasamahan kayo mula 11 a.m. hanggang 1 p.m. Mag-smile lang, mag-relax, at sabay-sabay tayo magmahalan sa tunog ng atin. Kaya huwag nang lilipat ha, sagot ko na ang magagandang tugtugan mo na iyong tanghali dito lang sa Smile Pinoy Pride. Dito lang sa DZSF.

kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumalo mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig.

0: daytime sang kasiyahan.
1: Alright!
0: Sama namin yung nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranteng pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
2: May Pulugan!
0: Huwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube kaya at G

0: Wow, ang galing no, nakasabok ka. Terby, huwag mo i-relay yung music. Ito lala, Terby, para madali. I-relay mo yung mismong stream kasi i-open ko na yung stream doon sa kabila, okay?
1: Yan o.
0: I-mute mo yung, i-mute mo yung feed namin dito sa side mo. Sa amin ka lalang mag-relay. Bahala, delay.

0: Good evening, smugglers. What's up? What's up? Keep calling it the Lord's good. And what's up?
1: Kaya nga, good evening, smileys po sa DZSF, Radio and Television po. Mga kaibigan, kung gusto niyo makita ang chat ninyo, pumunta kayo doon sa ano namin sa YouTube channel po, doon sa Geometric Uno YouTube channel. Panoorin niyo po, as always, I'm still live, so stream, live. Ay, hindi pala na YouTube pala yun.
0: Pero mga kaibigan, time check po natin ay 7:01 na po!
1: Ay, yeah. Kaya nga, mahaba-haba ng live stream na yun dito sa Good Evening Smiling, mga kaibigan. In fact, status, streaming, omzing! Ayan, naka-live na tayo mga lo-

0: sa ako ating po,
1: ako po ay dead inside. Yun lang po.
0: Ay, yeah.
2: Ako kayo may wala kay Bob, guys. Hindi siya dead inside. Intel inside siya, guys. Ding! Ding! Wow. Ding! Ding! Ganun talaga yan si Gab. Intel inside yan siya, guys.

0: WPFC. Live at eh, no? Ang galing talaga.
1: Dahil dyan, 5,000. Ay.
0: Yes, sir. Maraming salamat, Kuya Will. Ay, hindi pala. Kuya Astra.
1: Nakasimukas po tayo, syempre, kasi alam nyo guys, hindi po to, alam nyo, ang feed na yun na pinapanood ninyo sa DZSF at ang napakinggan nyo din sa DZSF ay galing po sa YouTube channel po ng Geometric Bulo. So, syempre, mag-miraki tayo. Oh, mag-miraki tayo. Ay, ito pala yun.
0: Ba na yun ah? Grabe ah?
1: Mag-miraki tayo.
0: Tara-tara-tara-tara-tara family. Ay.
1: Iba yung sing. Hey, pero seryoso mga kaibigan. Kansalin niya po natin ang ating mga kaibigan po natin. Mark Corrales, DJ Sen, Gabriel Ansaldo at si Terebi Baby. Terebaby. Palakpakan po natin mga loti kids.
0: Palakpakan, si palakpakan. Well, Terebaby. Terebaby, so far away.
1: Totoo naman talaga. Terebaby naman talaga siya. Baby naman talaga yan eh.
0: Omsim, exclamation point.
1: Omsim, exclamation point. Naman tayo, nakalay ka lang tayo ulit. Ewo. Wait lang, tinoy chat. Ewo. Be live right now.
0: Ewo, grabe na, ewo.
1: Ito, nakalive na pala tayo mga Lodi Kicks. As always, still live. Live pa rin tayo. Kanina pa tayo live actually. Live wala tayo kanina pa mga alas 4. Eh, nag-on break tayo konti-konti. Eh, nagkataon na sabi ko, ano bang point na mag-on break ng 30 minutes? Tapos ganun lang din.
0: Galing eh, no?
1: Kumain kasi ako noon. Kumain ako ng isda at saka ano, ano yun? Basta, ano yun? Pork na ano. Basta something pork. Ayan, something pork. John pork, John pork. Ayan, John pork.
0: Ay! Ay!
1: Bean! May nakita ko dito.
0: Grabe na sa John pork. Ano nakita mo?
1: Oh my God, sadali, sadali. Naka-broadcast tayo live sa DZSF.
0: Si, ano ba yung naglalabasan? Mga mods ba yun?
1: Oh, may nakita kong mod. Oh, na-frozen ako, na-frozen ako.
0: Eh, aray!
1: Ito na naman tayo, inaabot sa mga live on the air. Ayun, kita-kita sa...
0: Ba't na-frozen?
1: Sa DZSF.
0: Ba't
1: kita-kita nyo sa DZSF Television. Okay, DZSF Television. Ayan, no? Si ito. Ito, Chinay. Why are you doing this to me, ha? Why are you, ano... You do not scare me. I am not scared of you. Nawala, nawala rin. Nawala rin. Hindi. Halloween eh. Spooked ako nito eh. Spooked ako.
0: Ah, kaya pala eh. October naman din eh. Kaya pala.
1: Live on the broadcast mismo ah. Goodbye. Nag-goodbye nga.
0: Goodbye. I am goodbye.
1: Abuse of power. Abuse of power. Inakit.
0: Abuse of power.
1: Ay,
2: aray ko.
1: Bad Jill. Ne. Mga prankster gangster.
0: Ayun kasi pre, nanggaling yun sila sa Just for Love gags.
1: Oh my God, dito na lang. Hashtag GMA7 memories.
0: Yes sir.
2: Aray ko.
1: GMA yung inirin nun, di ba?
0: Di pero actually bago yun yung GMA, talaga pinanood ko na yun sa YouTube na.
1: Di, ganun ako katang nila. Sa KCC, merong ganun.
0: Sure, KCC?
1: Sa supermarket, nag-e-ere sila ng clips nun.
0: Grabe.
1: Tapos alam mo, nung bata pa ako nun, ini-ere pa na yun din hanggang na yun, umi-ere din sila ng gano'n. Sabi ko, oh my God, katagal-tagal nun.
0: Mga ano talaga, big fan talaga ng Jan.

0: nila. Ina-update nila yan.
1: Wow! Yun ang mga ano talaga, big fan talaga ng ano, programa.
0: Kasi ang katabi ng mga just for laughs gags, it's either movie trailer or tutorial video.
1: Grabe, no? Pero mga kaibigan, long before na may mga pranksters tayo on the internet, Just for Laughs Gags ang talagang original na prankster. Yun talaga yung safe na safe talaga sila mag-prank.
0: Ito kasi yung pranks ng ganun, yung pranks ng show na yan kasi, guys. Ano yan? Safe. Hindi yan sila, hindi sila yung na yun na puro delikato.
1: Puro clout ng kanila eh.
0: Puro clout. Sa kanila, ano talaga, nakakatawa lang talaga. Hindi nila ginagawa pang ano.
1: Alam mo noon nga eh, nagbibinge-watch ako, mga isang oras yata ng compilation noon.
0: Hindi, sa akin talaga, 12 hours worth yan eh.
1: Wow, 12 hours. Yun
0: ah. Pero minsan sa PCC, matagal. Alam mo ba, kasi usually ako kasi, diretso talaga ako dun sa tablet ko, sa linyahan, yung cashier area, yung ano, dun sila, yung magbabayad ka na.
1: Habang inaano no, sinascan yung mga binibili mo, doon nanonood ka na lang ba?
0: Doon, syempre, may kailangan, may libangan ka.
1: Tama naman, no? Good thing na naglagay ka silang TV doon, tapos Just for Love, guys.
0: Marami ang galing. Tao doon sa regular area, yung PWD Senior Citizen Lane pa talaga yung pinakamarami.
1: Of course, kailangan, ano talaga, priority talaga matatanda eh.
0: Ito na naman tayo sa pig step. May pig step na naman ako.
1: Ilang pig step yung nakuha mo? Grabe na yan ah.
0: Tatlo na yun. Ikat mo ko na yun. Ikatlo ko na yan, bossing. Uy, meron pa isa dito.
1: Galing eh, no?

0: Diba? Nadadad air tayo, my God. Wala na, nabuo ang si Discord.
1: Nabuo ang day, wow.
0: Nabuo
2: ang Discord. Aday na dead air tayo.
0: Nabuo ang si Discord, guys. Pagpasensya nyo, guys.
2: Na-disconnect ka pala?
0: Hindi, hindi naman. Nawala ako bigla sa Discord. Sabi ko, baka ako na nahahalusin.
2: Aray mo.

0: Grabe ka na, pre. Lagi bang nadudulas yung paa mo, pre?
1: Hindi. Again, in-game problem talaga yan. Problema talaga sa Meraki to. Yung biglaan kang mawa. Kasi ang nangyayari kasi, naka-freeze ka tapos hindi nagpa-place yung block.
0: Anak!

0: getting close. Alam niyo mga ano. Wait lang. Wala tayong sa okay. Hindi naman siguro rinig therapy yung ano ko no, yung music ko dito kasi enable ko na yung Terra Nova side. Sa Geomed Extreme, Terra Nova ang naririnig ninyo. Pero kung Terra Nova is heard on what do you call this? You can hear Terra Nova on my stream, but on the Smile Radio feed, it's Good Evening Smileys.
1: De, unang hear it yan.
0: Or the program, unang hear it on GMA7 Kapuso Network.
1: Hindi pa unang hear it. First move.
0: Tama. Unang, first. Tapos yung hear it, diba ano? Moves.
1: Umhirit talaga. Tama, hirit.
0: Oh my God.
1: Never grow old. Pwede magtanong? Never grow old?
0: Lala. Son.
1: si Easy Fiddler talaga eh. Grabe na eh.
0: Son. Oh my God. Yes! Paldo!
1: Ano na Paldo? Ayun! Manalo to Fortress!
0: Kami. Is this alive?
1: Never naging kayo? Sa mukha ng chat nila, uy! Nag-relax naman!
0: Ay, sa live ko talaga nag-game. Oy, ikaw na! Bossing ka na! I love you, bossing!
1: Ay!
0: Bossing! Bossing!
1: Andiyan pala si Kana! Oh my God!
0: Si Kana na yung idol na, you know, ayun o.
1: Oh, Kana! Kana!
0: Yes, sir! I need my shards! Gawin mong 400 yung shards ko, bossing. Anong gagawin ko? Hanap ka, Blaze po. Matik na, meron na ako. Dalawa na yan, oh. Dalawa na yan. 5 shards, eh. Challenge. Ah, so, dapat hahanap ako dito sa fortress na yan. Okay, fine. Let's do it.
1: Ayun, internet
0: challenge or wala?
1: Ayun na.
0: Simulan ko na yun. Okay, everyone.
1: Yan, mga kaibigan. Kana versus Gio, punch of the round.
0: Punch of the round?
1: Patid sa ilakin na si Gatas.
0: Hindi. Kasi... alam mo...
1: kayo ng blender?
0: Hindi, ako yung hahanap. Dapat may mahanap ako na yun.
1: Oo, pero...
0: 100k yung cords. Oh, 100k yung cords. Layo.
1: Hoy, Terabe, kita yung setup mo.
0: Kita yung setup. Okay, wala doon. Garantisado na 'yan basta kung may makita ko. Oops. May nakita na ata. Yes. Okay, may nakita na ako. Omsim.
1: Omsim.
0: Okay. O, kinuha na agad. Omsim!
1: Grabe na.
0: Ang isa na lang ang hanapin ko, the other one, which should be upstairs kasi sa pagkakalam ko... Which should be sa taas kasi sa pagkakalam ko, natabunan ng biome. My God. This biome sucks. Oh. Kala ko hindi ko pa nakita yun. Kanina pala yun. Wait lang. Okay. Uy, Terabi. Ba't walang music? Oh, na, the Discord. Ah, okay, bumalik yung music. Wait lang, tinang mo ha? Yeah, wala doon. Alright. Uy! Wait lang, sadali lang! Omsim.
1: Tignan
0: na dito. Nuisance yun,

0: katawanan. Three times ang kasiyahan.
1: Right.
0: Sama ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranteng pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
2: May Pulukanan!
0: Huwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube kaya at Geometric Uno.

0: Eto na naman tayo, no? Diyos ko, Lord. Mga po! 8 PM na gabi! Gabo na! Good evening! Good evening, good evening! Mga po, mga smileys, mga ka-sex, at mga ka-Pinoy! Sabayan po tayo na pamakinggan sa DZSF, sa The Sex, and sa FBS. Ngayon po ay October 5, taong kasalukuyan. Araw na po ngayon ng Lunes. So, oy, per month pa rin ngayon. So, advance Merry Christmas rin sa inyo. Again, advance Merry Christmas sa inyo, mga gapo, mga smileys. Ayan. So, tagal na, no? Grabe, last episode natin, nagka-cooking tayo. Pero, hindi na natin napatuloy yung gag-gaming natin to the school. Pero, after weeks and weeks of delay dahil sa mga maintenance for the DOC, ayun, nakabalik na tayo. Balik na naman tayo for our part 4. Part 4 ba? Part 4 yata ito. Part 4 of our gaming series with Zelda Zone Zero featuring the chapter Their Secret History. Sana babalik naman tayo. Now, Telepi, gagaming starts now.
1: Siga bo! Gagaming!
0: Yes, sir! Zenless Zone na naman tayo, Diyos ko, Lord. Pero unang... Uy, grabe! Doble na yan!
2: I will never hear your show the same again. I will never hear that segment ever again. I will never unhear that. You're live right now on Geometric YouTube channel. Kasi na-board ako. Kailan ko mag-AFK.
0: Na-board. Okay, okay. Grabe. Yun, eto na mga gabo. If napansin nyo, wala po ako sa Smile Radio booth ng Smile server kasi andito po ako sa Meraki server. Diyos ko, Lord. Dapat sana noon na ako lumipat actually, pero nag-insist si Gio dito na lang muna kasi wala siyang makasama. Pero yun na nga, accompany na lang talaga, Diyos ko, Lord. Pero yun na nga, pero bago muna mga gabo, naka-push to talk ako ngayon at nakakapagod mag-push to talk. Lipat mo na ako ng ano. Wait, Terebi, lakasin mo na konti yung music.

0: now we get to the actual teasers and ads, cuh. Man, they made this crazy ads for nothing, bruh.
1: 3 times ang tawanan. 3 times ang kasiyahan. Samahan ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranteng pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
0: May Pulugan!
1: Uwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube via @geometric1.

0: Sige na. Basta abangan nyo guys, anong lulutuin ko sa Monday. Masarap talaga ang ano, lulutuin ko yan. Pero yeah, shout out pala sa my birthday ngayon. Si Jay for the power of two. Ayan. Happy happy birthday J4, host ng J4 Fast. Ayun na nga. Ayun na nga. My God.
1: Power of two.
0: Ayun na nga, grabe. Happy birthday only J4, my God. At ayun na. Now, mga po, now we have finished our gaming segment. That's a wrap up for Gabi Gabo. Thank you very much sa pagtutok sa ating programa. Kita-kita pa rin tayo sa susunod na episode sa Monday. Dito lang sa DCSF, The Zex, and sa FBS. As always, naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malaga at ang malaga. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric Adobo na mahilig kumain ng adobo. Hanggang ngayon, naka-livestream pa rin siya sa kanyang sariling livestream dyan sa kanyang channel, Geometric Uno. Subscribe sa kanyang channel mga gabo sa mga gustong makinood sa kanyang live stream. Ayan. Mga gabo, ano yung next schedule nito? Susunod na po is let's see, Tita Mebs Magazine. Oo, tama. Ang inyong Mebs Monoblock October 3 episode. Susunod na po yan around 9 PM. Alright. Now without further ado, mga gabo, ito ang Gabi Gabo!

0: free time sang kasiya.
1: Right.
0: Sama na rin yung nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranting pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
2: May Pulugan!
0: Huwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube kaya at Geometric Uno.

0: Uy.
1: Overtime na tayo. Overtime. Walang outro therapy, ha? Walang outro. Okay. Diretso na tayo. Final card. Uy, yung
2: thing. Therapy,
1: final
2: pwede ka na. Ibali mo na yan.
3: Oh, pwede na. Oh. Tapos na yan, therapy. Tapos na ang show. Pwede ka na mag-ano.
4: Tama.
5: Paasal ka ngayon, Met. Nasa loob ng tornado.
4: Nasa tricycle namin. Nasa likod
1: ako. Masyado ma... Ang ganda ng programa natin na yun. Hangin, magandang gabi.
0: Wow.
4: Yan na tawag na.
5: Tita Meps, hangin.
1: Tita Meps, hangin.
0: Ito na lang on air tayo. Ito na lang on air.
4: Okay. Welcome sa Tita. Ito na ang sasabi ko. Paldong pamilyahan.
1: Tama, tama.
4: Kami ni Ate.
1: Asan ang Tita Mel's Magazine OSP?
4: Kami ni Ate. Kami ni... Wait lang ha. Dito lang po. Bababa lang ako.
1: Nag-landing na si Jeff. Nag-landing na siya.
5: Nag-landing na. Nag-landing na ang monoplug. Eh.
4: Okay. Ito na nga. Ay, nakababa na ako. At naglalakad papalik sa bahay.
1: Ayan na. Tita Meps, kailan na Tita Meps, seamless na tayo.
4: Oo, ito na nga. Welcome na nga sa Tita Meps Magazine ngayong Sabado. At sa
0: dumami, ang galang. Mef, I have a question.
4: Ano,
0: J4? Welcome ba kami?
4: Bakit?
0: Welcome ba ano? Kami sa Tita Mef's Magazine?
4: Siyempre, welcome sa'yo lahat.
1: Blue Wave, ano Blue Wave, i-add mo na yung livestream mo sa isang channel mo. Sa channel mo.
0: Welcome kami!
6: Naka-auto-end siya eh!
4: Wow! Tita Mef's Magazine sa Blue Channel! Maalan,
1: hindi! Oh, hindi, Blue! Hindi! Naka-online pa rin siya!
6: Wala ka pala eh! Tara, buktan ko bigwaan si Korte, ha?
4: Habang nasa bahay ako, ay, nabasa ba yan? Habang naglalakad ako, mami, ako kikwento
1: ko yung... Alam mo, Mef's, sa season 2, dapat may announcement tayo.
4: Yan.
1: Hindi kasi alam mo, Meps, dapat, meron kang dapat co-host.
4: Sino?
1: You know, si EJ, si Manila NCR,
4: Ay, oo, pwede.
1: EJ, Manila NCR.
4: EJ, Manila NCR. Kaya, naloka ako sa sick. Naalala ko na naman, kaya hindi kong episode. Ay, no. So, yun. Habang tawag dito, lalakad ako at pauwi sa bahay. Guys, pag dating na ako sa bahay, kay mo tatake sa dali, ha? Kasi late.
5: Pwis yung transition.
4: Kasi ito ako.
1: Ayan, may kwento day na!
4: May sasabihin ako, yun.
1: Ayan!
4: Ayun na yan.

0: Salamat. Kay TCP, bakit ako dinog show ngayong araw? Pagpasok ko pa lang ay pagkakita namin nila si TCP at
1: isin ka nila. Ano rin natin ang clip? Ay, joke lang.
0: No. Wag, please. No. Wag. Wag, please. So, yun.
1: Mips.
0: Mips. Oh.
1: Mips. Mips.
0: What's up, babe? Ganyan ka, babe. Ikakwento ko yung nangyay sa bay. Paldo, mas paldo pa sa mayonnaise, mas paldo pa nung May 16. Basta, nakaloka. Walaloka kayo sa sasabihin ko. Especially kay Tere B.I. De. So, papalit, malapit na ako sa bahay. At syempre, mamaya, tawag dito, bakit ako magsi-season finale? Mamaya, ikukwento ko yan.
1: Hindi, but for now, guys, confirm.
0: Ano?
1: Magbabayo daw si Mips, kaya
0: season finale. No! No! Kaya Gio, Mew, at sa mga nandito, kayo muna. Malapit ako na bahay. See right back.
1: Ayan. Maraming salamat, Mep, Magazine Mips Tita.
2: Alright.
1: Blue Wave. Sa susunod na Blue
3: Talk.
1: Sa susunod na Blue Talk, Blue Wave. Dapat ikaw, Blue Wave. Dapat meron kang sports segment, ha? Dapat may makita kong segment bumper na sports. Wala pa tayong sports program sa Blue Zone. Wala pa tayong sports program sa ano.
3: Ayaw!
2: Sports segment. Pero dapat yung music, sports patrol turn lang.
1: Blue Wave Special Sports. Ding ding ding ding. Ay, iba pa rin. Blue Wave Special. Ay, Blue Wave Sports Patrol. Ding ding ding ding. Iba pala yun.
3: Blue Wave Sports Rip
2: reporting on.
1: Ito lang sa ating Blue Wave sa Blue Wave. Alam niyo guys, si Mips. At, si Tita Mips.
2: Oo.
1: Nagbabayo yun siya kaya hindi niya maamin-amin live. Alam, totoo
2: niya ba talaga?
1: Maya ba lang nagka-problema? Ako makapagsalita. Aray mo, AJ, Manila NCR. Ganun ba kaingay sa... ganun ba ka, ano? Kaingay sa NCR, boss? At saka, ito ikaw din, AJ, kailan ang Manila, Cavite NCR, Laguna NCR, kailan ba yung mga ganyan? Kailan ba ang Davao SDR?
3: Davao SDR.
2: Yes, Davao SDR, hell yeah.
1: AJ Cavite NCR. Bakit kasi si Mips kasi, pag-pronounce niya ng ano, ng... SDR, imbes na SDR talaga, ginawa niya NCR talaga, grabe talaga siya eh. National Capital
3: Region. Dala ng pagmamadali yata eh, kaya gano'n.
1: Ewan ko kayo yes.
2: De ano din, ang pasimuno talaga niya si RJ, pinakita pa talaga yung feed ng sign off. Yung tuloy, nag-live announcing si Mips.
1: Paano ba naman kasi, ito naman si RJ kasi eh. Number 1 RJ, miss ka na namin
2: RJ, sana bumalik ka na, mamachuchu.
1: Tita Mips Magazine pero wala si Mips, yun niya eh, ewan ko bakit.
2: Ano na yan, Tita Mips Magazine, Tita wala.
1: Tita Monoblock Magazine.
3: Ayaw!
1: Correct. Tita Monoblock Magazine. Gati. Ba't naging G and Blue Show?
3: Ba, G?
1: Oh, yeah.

0: bro, natulog.
1: Anong bro? Oy! Oy! Eyo! Eyo, what do you mean?
2: Stocks! Stocks! Rocko
1: stocks! Grabe ka na, isa kang malupit na bata eh.
0: Aya! Aday, wala pa si Mono Maps. Oh Lord. Sign up na Dutcher lang.
1: Diba may pagkakasin pero wala si Maps? Ano ba yan?
0: Yun na siya.
1: Dahil dyan, nasaan yung OBB ng Tita Maps Magazine Derby? Pakiplay nga, yan natin.
0: I-play mo on loop habang wala pa si Maps.
3: Narito na ang programa.
1: Di ba yung title card ng Terabi? Di ba nandyan ba yun sa'yo? Yung title card ng Tita Miss Magazine? Yung bago? Yung ginawa ni Yo ata yun. Diba ba? Si Yo ba yung gumawa nun? Idol namin yun si Yo. Kahit na umalis kami sa management ng idol namin.
3: Halika na, mag-comment na. Nangungunahan ni Tita Meps by kotse na nasa mga barka.
1: Diba? Lupit eh.
3: Minsan kung swerte mayroong surprise guest na manghaharana.
0: Ayaw!

0: Samet Magazine. Palatuntunan kumpleto ang sangkap.
1: Pansin Canton with Tita Mer's Magazine.
0: Masasayang ang iyong oras.
1: Kabigabo with Tita Mer's Magazine.
0: Palatuntunan
2: New Metric Adobo with Tita Mer's Magazine.
1: DJ Manila NPR sa Tita Mebs Magazine.
0: Sa Tita Mebs Magazine.
1: Tita Mebs Magazine. Palagukas, EZEX. Wala po si Mebsy. Pag-ipan natin, dyan lang yan. Dyan lang yan, Terebia.
2: Oh, habang wala pa si Mebs.
1: Tita Mebs Magazine sa DZSM. Tita Mebs Magazine sa
3: DZSM.
1: Buku Juice kasama si Tita Mebs Magazine. Tita Astra sa Tita Mebs.
2: Ang Tita Mebs Magazine ay hatid sa inyo ng U.S. The Big Social.
0: Sali na, halika na, mag-comment na.
1: Double G! Double G ay
0: Tita Mebs.
2: Kung ano Double G?
0: Sa mga barkada
2: Tita Mebs Magazine.

0: magazine ay hatid sa inyo ng Yumet.
1: Hinding-hindi boring ang masasabi.
0: Sige, hindi kami. Magazine sa TZSF.
1: Tita Meps
0: Magazine. Magbabayo na.

0: Ayun na, bumalik sa ang monoplock. Yes! Okay, tama na yung title card.
1: Ika Mebs Magazine sa DZSF. Yun.
0: At nagbabalik na ang si Mono Mebs. Oh my God, nakauwi na yan sa bahay eh. Ang galing!
2: Mono Mebs, ah Mebs, Bangtay Mebs, love you Mebs, ayok kay Pesky.
1: Ba't last na lang ang transition bumper ginamit na eh?
0: Oh my God. Naparabang sugar spice and everything like.
2: Init? Dapat sa laptop ako. Eh pagdating ko, wala mo na ba kang music? Wala mo na ba kang music? Eto nga. Pagdating ko, gusto sana sa laptop ako. Ay, kaso, pinagalitan na ako ng kapatid ko. Ayaw niya. Kaya dito na lang sa phone ko.
1: Ay, ay! Laptop, Mebs. Mebs, alam mo, Mebs. Ang Tita Mebs Magazine ay hatid sa ina. MSA Cola.
0: Tita
2: Mebs
0: Magazine sa DZSM.
2: Okay, ito na.
1: DZSM. Super so, natin radio.
2: Uy. Work it kapuso ko. Ay.
1: Hey, hey.
0: Hoy. Hoy. Kapuso insider.
1: No. Umamin. Ne.
0: Kapuso insider. Ay, nako po, umamin na nga.
2: No.
1: Nilagyan ng MSA Cola sa munong
2: lip. Okay, oh ikikwento ko na yung buong nangyari. So, sa, una sa lahat, maraming salamat kay Sen sa booking, na himalang booking. Nakakala ko, isa lang ang pwede mag-book. Pero, ang nangyari kasi dapat mag-book ako ng individual. Kaso, ano nangyari sa website kami, hindi ako makapag-book kahapon. Ayun ko ba kung ano nangyari sa vibe ko, yun, na sabi si Sen na group booking daw. So, yun. Sumino
1: na ako kaya.
2: Oo, sumama kayo. Tapos kanina, sumabay sila AJ, si PCP, na sumama sa vibe.
1: Sino sumama si AJ at saka si...
2: PCP, AKA. Yun.
1: Sila lang ayun ba?
2: Mo. Oh, kami ng apat. So, ayun nga.
1: Ayun guys, wala si Doug guys. Oo.
2: Wala si Yung, nasa probinsya na. Shoutout kay Yung.
1: Probinsya na nga siya eh.
2: Shoutout kay Yung.
1: Pero malayo din.
2: Taga GS ka pa naman eh. Ay.
1: Ah, ganun. Ganun talaga yan. Basta mga sub-sergeant talaga, mga mga taga sub-sergeant talaga, ganun talaga yun.
2: So, to long story short, ito nga. Sa vibe, andun sina Kyla, Megastar Sharon, tsaka ba, si mga Gen Bs, at Star Wars na ayok rin. Ay, hindi, ano, tsaka din mga hashtag kasi ando na birthday po ni birthday celebration kasi di ba nung web na yun nung Westers, di ba happy birthday kay Ryle kasi mamaya tukoy kay Ryle, mamaya magkukwento ako so ito yung mga tawag dito dali, pwede ba akong share screen? Dali, tatoy ko.
1: Ito na si Mebs, ito na si Mebs. Mebs, inamin mo naman ba naman?
2: Okay. Aminin ko, sa monoblock, safe ulit. Safe sa monoblock.
3: Alright, nakakasalita na ako.
1: Ay, naku Mebs, grabe na Mebs. Sobra ka pa sa grabe Mebs.
2: Yes, safe sa monoblock.
3: Matibay yung monoblock, matibay.
2: Oo.
1: Sobrang tibay.
2: Yung brand, nakita ko na yung brand ng tawag dito, ng monoblock. Parang uni, ano yan? Parang Euromix eh. Pero you, pero hindi
3: Euromix. Euromix, Euromix.
1: Ay, ay, ay.
2: Nakita ba? Uy, yun yan. Ayan. So, ito. Ba't naka-stretch? Ha? Stitch. Nakastitch talaga.
1: Asan?
2: Ang laki na.
0: Yung stream, nakastitch.
1: Ay, oh, nga, pamalakasan yung sa hairpin mo, Mel. Ay, hindi na HP.
2: Gali, gali. Ayusin ko. Ayusin ko. Ayusin ko sa gali. Gali, ayusin ko. Gali. 8 na.
1: Iwan ko sa'yo, Mims.
2: Pasensya na, kay, tapos sa laptop ako eh, kaso ayaw ng mama ko eh, napagalitan ako. Ay, muntik na ko na mapundot ng ano, test podcast channel. Kaya ba? Ayun kami.
1: Oy, dead air tayo, Mips. Mayos ka, Mips. Mips.
3: Oy, Mips, pagsalita ka, mamumultahan tayo ng Mikom.
1: Oy, dead air na, sabi niyang ano. Mumbukin ka kapaw. Nakatulog din eh. Oy, Mips. Sige na, Mips. Dito ka na, Mips. Nagmamakaawa na. Ayun, hindi na stretch, Mips.
3: Hindi na pipit.
1: Hindi na po A2Z, boss.
3: A2Z?
1: Hindi na po siya TV5 Gen Sun 2023 to 2025. Kwento ko sa inyo, yung TV5 namin na analog, noon, naka-stretch. At hindi na siya basta stretch. Yung alam mo ba na exit talaga yung ano, like mismo yung broadcast mismo overstretch na literal na naputol yung outer corners dun. Sa digital okay lang naman yun, pero sa analog sira din. Oy, Peps.
2: Dali.
1: Nagka-problema si Mips. Oh na! Oh na!
2: Hello.
1: Hi, Mips. Welcome back, Mips, sa Tita MSA Magazine.
2: Hello, nainig na ako.
1: Oh,
3: Mips!
2: Naglolo ko talaga ng punk.
1: Mips!
0: Ayaw ako!
2: Hello?
3: Oo, predinig ka na.
2: Ay na, ito na, oo.
0: Ay, ayaw!
2: Ito na, oo, ayaw yung manoblock,
3: Bagsak!
2: Ganito na lang, ito na lang, summarize ko na lang yung nangyari, kwento ko na lang. So, pagka after ng show, basta join, nandun sa
1: anong show, anong pangalan ng show?
2: J-Force Facility.
0: Okay.
3: Ano, Mips? TikTok lang, Mips?
1: TikTok lang, kabut. US by email. US by email. AOS, di ba? Hindi, alam ko yung pangalan ng show. AOS, AIL Sundays.
3: AMS, All Mips Sundays.
2: Ay, okay na. Hoy. Yan.
0: Uy, ano yan?
1: Pini-play. Uy,
3: TV, nakikita ako.
2: TV.
1: Malaki ang mata namin. Huwag mo kong lukuhin, TV. Umayos ng
2: TV. TV. Dahil sinabi ni Gio. Dahil sinabi ni Gio. Yung mga nandito nakikita dito na sa stage at sinabi ni Mavs, imememo na kita. Maraming salamat.
1: Asa imemo mo ako?
2: Hindi, si tawag dito. Si TVB, si TVB.
1: Hindi na yan, hindi yung pangyayon mo. Maray mo. Hahaha.
2: Kasi ay, ako
1: wala na Mips.
2: Ay, yung community na yan.
1: May record ka na. Yan yung record mo, boss.
2: O sige, tunay natin. Eh na. So, habang tawag dito, ang mga nandun sa show, si Daba, yung pinakita nyo kanina si Ana, yan ang paborito ni TVB. Yun yun. Walang pinagbago. Walang pinagbago.
1: AJ, ay, sino yung paborito ni Mips?
3: Si ano, si... Ay, absent ano? Absent yung favorite ni Mips eh.
2: Sino? Sino?
3: Si ano, si...
1: Alden Richards daw.
2: Si Dylan. Ano daw? Ano, baka nagkasakit kaya nag-last minute na wala si Dylan sa performance dapat siya.
3: Ba't wala si Queen?
1: Bakit ka worried? So, bakit ka concerned, Neps? Yan yung tanong ko, ba't ka concerned?
2: Wala akong concerns sa kanya. Ano ba yan? Hindi, wala. Ano ba? Wala! Ano ba?
1: Tama nga si Tita Chubs, makikita talaga, boss.
2: Kato nga, ulitin natin. So, ano nangyayari sa Bite is, syempre, ado yung opening, ado si Ana, ado si Kawag dito, paborito ni TCP, si Selena, andun din yung tawag dito, si... Joao, si Carmela, napaborito din Chukyu.
3: At kaso, pero wala next. Si Queen Nan.
2: Ayun, nalungkot si AJ.
1: Nalungkot si AJ. Aray mo, AJ.
3: Agoy.
0: Ay,
1: nalungkot ka pala sa kanya. Aray, wala siya, no? Ay, nako, okay. Talaga AJ. Buti wala akong mga ganun. Buti walang ganyan dito sa ano.
2: Oy, ano yun? Mamaya na yan! Sir!
1: Oh my God! Hindi yun!
2: Yun nga, sa second cup, sa second cup, Star Wars. Sa third na segment na, nababawin ako din. Ay, hindi. Sa third cup, the views and opinions expressed to the host does not reflect the network. Hindi, it's a Star Wars.
1: Aminin mo na lang kasi, Mebs, hindi ka talaga totoong kapatid.
2: No!
0: Tama. Kapuso ka eh, kapuso.
2: Yun nga. Okay, tuloy natin ito. Sa third gap, yun nga, birthday celebration ni Ryle. This is a happy birthday kay Ryle Santiago last Thursday. Nag-perform yung magulang ni... Ay, nanay ni tawag dito. Ryle, pati mga kapatid niya. At syempre, ang hashtags. Silang tatlo, sina Jimboy, sina... Yung isa din sa Vibe Jack, sino yun? Si... Sino yun, AJ? Yung ba? Yung bandon? Nakalimutan.
1: Wala, di ka kapatid eh.
0: Ay, nako po. Fake kapatid.
2: Oo, yung mga hashtags.
1: Dalaan mo naman kasi Channel 5.
2: Sa third, gusto ko, ang ayaw ko lang kapuso. Mamisang.
0: Oh!
2: Bawal na po. Joke. No network wise. No intended. Okay, tunin natin. Sa third cup, ayun nga, ay next, after ng performance ni Ryle, yun naman yung kay Kyla, which is, huwag mo
3: okay, alam ba, pre, si Mips, pre, iniiyak habang kumakanta si Kyla, pre.
2: No!
3: Impactful yung mga kanta ni Kyla kay Mips, pre. Naalala niya si Tegaby.
2: No!
0: Wag, pre. Imbis na magtulo ako ng luwa sa kinakanta ni Mes, baka ang tulo ng luwa ko magulan talaga.
2: Ay, nako.
1: Lala.
2: Happy sa last gap. Okay, padiretso na tayo. Sa last gap, ikukwento ko sa aking pagbabalit.
0: Magdudugo siya.
3: Busy pula. Yura, Meps approved.
1: Meps Magazine sa D.

0: Life moves fast. Your appliances should keep up. Introducing Elian Electronics, designed to make every day easier, smarter, and more comfortable. From refrigerators and washing machines to air conditioners and kitchen essentials, Elian Electronics brings innovation into your home. Visit your nearest Elian Electronics showroom today. Elian Electronics, beyond future.
1: I'm an all-around media personality. Of course, I read books. Because not only they give me knowledge, but they're also a form of entertainment. What you're seeing right now are few of the best-selling brands of GSCA Kent Media. At di ilan pa yan, marami pa yan ha. Basta, hanapin nyo lang ang logo na to. The Philippines' leading premier number one awesome publisher, GSCA Kent Media. Because reading is indispensable.
2: Alright, now we get to the actual teasers and ads, cuh. Man, they made this crazy ads for nothing, bruh.
3: Tita Mets Magazine sa DZSN. Tita Mets Magazine Super Radio. Kaya!
4: Super Radio.
5: Super Radio pa talaga. Sa lahat ng branding na pinili mo, gabiot pa talaga eh. Kati ka na mga.
6: Okay. Kompletong sangkap.
5: Kumebs, ano na, Mebs?
6: Pasensya na.
4: Nag-loading si Mebs.
5: Ay!
4: Hindi ka rin, hindi ka
6: rin.
5: Na-loading si Mebs, guys. Magpasensya niya si Mebs, guys. Na-loading niya siya. Nakalimutan niya mag-data, boss. Ay, nakalimutan niya mag-refresh.
6: Dali.
5: Paroya. Ano, Mebs?
7: Mebs, where are you? Yuhu!
6: Maps. Data ko lang pala to. Okay. So, nagtataka bakit wala pa akong tawag dito. Bakit TGYNM pa wala pa akong assets. Pasensya na.
5: Di ko ay, please listen. Kunin ko na lang yun.
6: Okay. Ito yung tinto. Yun nga. After yung kay Kyla, ito nga yung last gap. Which is... yung kay Shawn Cuneta. Pero bago mo na yun, unang kumunta sila. Ana, si Selena, si Carmel. Ay, hindi pala. Ana, Carmel, at saka yung dalawa pa taga Starbucks ata. Yun, yun. Then, yung last is si Shawn. Yes. First day ko siya nakita, promise. First day ko siya nakita sa vibe. Kaya pumunta talaga ako doon. Ay, kaya talaga ako pumunta doon. Dahil gusto ko lang makita si Shawn Cuneta. Ang saya. Doon ako natuwa. Pero, nabitin ako sa performance niya. May kulang eh. Kaya ako nawawala yung balutin mo ako maniwag.
5: Ay,
7: ah! Ito din yung sa inaantay ko. Ito din yung sa inaantay ko rin.
6: Kulang! Nabitin ako! So, yun. Pero, eto na. Tapos, ay na. Next Saturday, sasabihin ko lang sa'yo, atin natin lang to ha, sa mga taga-smile, tape daw ang vibe, yun lang masasabi ko. So, sakto. Tayo, buti nakaabot tayo. Hindi ko muna sasabihin kung bakit, basta tape daw. Yun nga, after ng show ng vibe, eto nga. Nag-try kami makipag-meet and greet kina Shawn Cuneta. Grabe, sa dami ng pasa Shawn Cuneta, hindi kami nakapag-meet and greet. Sa sobrang dami.
5: Tawag kasi dito hindi kami pasta eh. Alam ni Shawn Cuneta na nakapagpila ka na monoblock kaya hindi kaya, hindi kaya, hindi kaya, hindi kaya,
7: kung may kita Shawn, may kita
5: Ikaw ba yung nagsira ng monoblock sa bike?
6: Hindi, hindi. So, last, okay. Dahil hindi kami nakapagbitin ni Kichawan, etong ginawa. Last, pero bago mo na yan, may sasaya ko si Tebby. Last, kung naalala mo to, wag, ipakita mo to. Kung naalala mo to, nasa, yung, is this you, B, eto nga, exit mo na yan. Isasend ko si Tebby. Eto nga, ikukwento ko. Sa wakas, nakipag-meet and greet kami ni Narail. Yes.
7: Napakalupit.
6: Agumpaldo kami. Promise.
8: Ay,
7: ang saya ka sa akin.
6: Yun nga. Eto, isasakasakit sa evening, yung tawag dito, yung shout out sa Pilipinas, eh, after niya, after meeting again, nag-shout out, nag-video kami pa sa shout out Philippine Television out of context. Pinost naman nato sa social, sa mismong FB. Eto nga, i-play mo nga kung ano yung nasa shout out na yan. Sana ay kakayanin na ang
9: context 2.0. Mahal na mahal ko kayo. Thank you for being here. Siyempre, sikreto na lang natin kung sino kayo. Pero sinasabi ni Nikki na mahal na mahal ka din kayo. What's up, Philippine Television out of context 2.0. Mahal na mahal ko kayo. Thank you for being here. Siyempre, sikreto na lang natin kung sino kayo. Pero sinasabi ni Nikki na mahal na mahal ka din kayo.
5: Tangin ng yan.
7: Thank you, Kuya Gat. Thank you, happy birthday, Ryle.
6: Oh, happy birthday kay Ryle. Buti kay Ryle, okay. Pero kay Sharon, sayo, pinabot. At isa pa, sayang, hindi kami makapag-greet. Sayang, di kami nakapag-meet kay Ana namin si Papa Shoutout ko sana kay Terry.
5: Ako po! Sayang! Okay na lang next time, Mips. Mips, okay ko next time.
6: Next time. Patulong nila AJ. Wow. Thanks to AJ sa video na yan. Ayun!
5: Basta Manila NCR talaga eh.
6: AJ, Manila NCR?
5: Tayo. Yun na naman tayo.
6: Yun nga. Basta this episode, yung vibe na yan, yun, isa sa mas pinakapaldo sa amin. Yun yung unang paldo namin. Yun yung pinaka-highest paldo namin aside sa mayonnaise, yung May 16 grand meetup with OOC, at you. Yes. Yun na masasabi ko. Basta, like, ooh, saya. Yun na masasabi ko, eh.
7: Paldo.
6: Paldo lang talaga, paldo. Yun na magsasabi ko.
7: Saka yung intention ko kay Ryle, pre. Napakabait, napaka-approachable, pre. And nakisabay pa sa trip natin, nakitalon sa atin, pre.
6: Nakitalon kami, party-party kami.
7: Party-party. Bukati kang happy birthday.
6: Yung pinakita kanina sa My Day yon, ano yan? Pakita mo nga ulit. Ay, wag na. Ando kasi pagpunta mata kasi ano yun. Basta yun. Basta yung nakita nyo kanina. Yan yung My Day ni Sen. Nakipag-selfie ba? Guys, paldo. Yeah! Paldo, paldo.
7: Yan.
6: For this. Yun na. Yan po ang ating Sigabo Girl Act!
5: Oh my God!
10: Anak! Na para bang ginagawa mo na pang summon eh.
5: Good Lord. Sigabo? Eto na naman tayo!
10: Oh my God! Pati pa naman sa Tita Mex, magal din ilalabas mo yan.
5: Isa pa ma-
10: Oh my God.
6: Hindi na.
5: Karando!
6: Tito yan.
8: Garanti home.
6: This portion is patuloy gabi ka po every Monday 8 PM sa DCSF. Yes.
8: Yeah.
6: Okay. So sa 11:47 sa aking pagbabalik, bakit ako magsisisim pinali? Alam niya ba ka bakit? Ikukwento ko sa aking pagbabalik. So ito muna.
5: Ay, naku, magbabalik. Talagang kapuso ko din talaga si Vips, guys.
6: Here's Vips sa DJ by Sean Cuneta ng Pikinay sa Vibe. Pati ano siya ba ng PM tayo.
5: Malagang kapuso coded si Vips.
8: Alam mo.
5: Alam mo. Magbabalik.
8: De, ito to. Kalamaw mo, Tita Meps.
5: Kalamaw mo, Tita Meps.
8: Tandaan niyo, may MSC show pa. Kaya gusto ko pagmagali na natin. Tapusin natin siya ng eksaktong alas 12. O, ito muna. Ay,

0: Paro's Fried Chicken para sa mga pinakamasarap na fried chicken / PWPFC na.
1: All right, now we get to the actual teasers and ads, kah? Man, they made this crazy ads for nothing, bruh.
2: Tita Meps Magazine sa DZSF.
3: Andiyan naman ang patapos ng Tita Meps Magazine.
2: Super Radio!
3: Joke. Okay. Dahil 7 minutes lang tayo, wala nang paligil-ligil pala. Susunod na may sasabihin ako season 2.
4: May reklamo ko ako na yung Derby, sabi ni John Tacantalupo. Yung Twitch daw, nag-loading daw.
3: Ay, oo. Paki, ano na lang.
4: Inapataw buong show ng Tita Mel's Magazine, hindi inheri sa Twitch, aray mo.
5: Pag-alive
6: mo si MSA?
4: Kung hindi, extend
6: mo. Oo nga. Season finale to sa Twitch.
3: Pakitag mo na si MSA. Pakitag mo na si MSA.
4: Hoy, MSA! FSA!
3: Nakikin.
4: Paa! Feet!
3: Sige, habang nag-assemble tayo. Okay, bakit tayo mag... So, yung plano ko, season finale, dapat nung September pa. Yes, noong September 20, September 26, September 21, ay, September 90, September 21. Hindi kasi yung plano ko talaga, dapat, meaning last month, yung season finale ko, pero ginawa ko siya dapat, eh, pero dapat, ginawa ko ng December. Pero nagdahil, wala pa akong graphics.
4: Ha?
3: Malilita ako. Okay, ulitin ko. Original date, original plan ko talaga, season 1 finale, which is September 26 or September 19. Eh, dahil sa nangyay, another changes, ganito, ang, ginawa ko na lang tawag dito, dapat hanggang December, dahil nakasimulcast na yung Smile Radio at Cool, at the Cool FM, yung tawag dito show ko. Pero another changes ulit, dahil ito nga, sasabihin ko na ba, Gio, okay lang ba? Yung mga pagbago.
4: Alam mo naman bakit DZSF naman tayo dito.
3: Okay, sige. Lala tayo paligiligig pa. So, sa ngayon, nasa transition period na tayo ng DZSF into Cool FM. Yes. Babalik na tayo sa dating tahanan. Dapat Smile Radio to pair.
4: Kami na ang inyong tahanan, di ba?
3: Yes.
4: Kami na ang naging Cool FM. Okay? So, technically naman, in a sense, technically, this is second iteration ng Cool FM.
3: So, yun nga. So, dahil dyan, this show was last, that season finale na, at babalik ako sa unang linggo ng pagbabalik ng Cool FM. Bakit? Bukod sa graphics.
4: Kailangan natin dismiss ng segment. Ano ba yan? Kailangan mo ng segment.
3: Segment. Speaking segment, you miss a segment.
4: Kaya dapat, dapat pagbalik namin, collaboration, ang Tita Mess Magazine, collaboration with Kapatid Insider. Ay,
5: yeah! Tama.
3: No!
6: Dapat may monoblock okay. Segment.
4: Oh, dapat si AJ may segment din. Manila NCR.
3: Ay, nako. Sige.
4: Ipagkasyan mo yan sa 1 hour, Meps.
3: Hindi, yung Meps Up segment, dapat, yung form ko na Meps Up 7, sa second season na Tito Yubil, hindi ko pa binubuksan, pero asap muli kong nakita, apat lang ang nag-question. So, mamaya, i-up ko ulit yung form ko pa may magdagdag na questions sa akin, mess as questions sa akin. So, sa season 2, magpapakilala ulit ako sa bagong era ng Cool FM. Oh, yeah. So,
4: ang quote lang, guys, bakit magsisisong break si Mitch? Magde-date pa siya nung... Si Mitch kasi magde-date yan.
3: Kanino?
4: Diba, AJ? Sino kaya i-date niya?
3: Sino
6: ba? Better be the date na ni Mips.
3: Hindi. Alam mo kung sino. Alam mo kung sino.
6: Sino?
3: Yung nag-love sa akin. Hindi si Terry B, ha? Kundi si Presley Pag.
4: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay Joke lang. Oni. Ang totoo talaga guys, ikakasal talaga yan siya kay Derby Estrada.
7: No!
8: Buhay.
3: Okay. Papatap sa to. So, yun nga. Sa ating season 1, love, May 16, hanggang ngayon, maraming salamat sa mga nakatutok sa buong unang season ko. Marami akong next place bilang bagong DJ ng Cool FM, pero marami pang aabangan sa second season. So, abangan na lang yan. So, for now, next week, replay muna ng aking show. Next week, yung isa, in the second to the last episode ko, yung Smile Rick, no, the engineer, technical operations, is headed by Laro Tayo Ay, with the help of Ryan Chavez, Easy Money
4: Ayan! Ikaw na ang magiging voice-over ng sign-on-sign-off notices ng buong Cool FM.
1: Yes, let's go.
4: Kaya mag-station notice, wala nang iba. Huwag mo na i-play therapy. Imo, ano niya, i-impromto na lang ni Mips.
6: At saka sa season 2 daw, 2 to 4 a.m. na ang Tita Mebs Magazine.
4: Oh, yes! Ayan na ang inyong Tita Mebs Magazine sa
3: ating dahil dyan, papal doon ako sa sermon ng mama ko kinabukasan. Ay. Okay. Tapusin natin to. So yun nga, thank you so much sa mga nakasubaybay. Wala pang era ng Cool F. Uwang era pa ng KGON hanggang sa maging pulag na ng Smile Radio. Thank you so much. Kahit isang araw lang naging DZFF for season.
4: DZFF?
3: Sa bagong era.
4: Maka nga, muntikan ka na mag-DZMM dyan, ha?
3: Mayos ay, ka. Nako. So, nga. It's now 12 midnight. MSA, pabibigyan mo ka din mga minuto pa.
4: MSA, huwag ka na maglaro ng VR chat. Huwag ka na puro pabakae. Ano ba yan?
3: So, habang wala pa si MSA, Sige, habang wala pa si MSA, extend natin to. Habang hindi pa dumamating ng 12:30. Sige. Oy. Mamaya na yan.
4: Pag 12:30 na, garanti na wala si MSA.
3: Ay, hindi. Ganito na lang. Pwede tayo may sasabihin ako.
4: Okay. Tapusin na natin to. Sige, wait.
3: Bago tayo. Sige, itutuloy natin kwento. But for now, ito muna ang Tita Mebs Magazine. Segway na natin to nang may sasabihin ako. Mamaya na yung tawag dito waiting mo na yung diretso na into ng MSC show.
4: Hindi, huwag niya. Kailangan natin na ano, may stinger.
3: Go, diretso na.
4: Thank you. Title card therapy, title card. Yung title card ng ano, Tita Mebs, ano na sana?
3: Yan na.
4: Tita Mebs Magazine at Tita Monoblock Magazine at DSM.
3: Sabi ko mamaya na yan. Mamaya na yan sa MC show. Mamaya na yan. Diretso mo na. Mamaya na yan.
4: Tita Monoblock Magazine sa DZSF Radio and TV.
3: Segway mo na ng sting.
4: Ako na yung Smile Studios na ding, ding, ding, ding. Tapos yung ding. Ding.
3: Ayun na yan.
4: Ayun na.
6: Oh, seamless.
4: Boom, team. My

0: Tomato.
1: Hindi. Ay, hindi ay, na kasi ay, karandom eh. Hindi karandom. Kamonoblock. Okay. Dahil wala si MSA, ako nang take over. Gawin na natin. Tungin na natin ito yung kwento. Bago mo na yan, welcome sa my sasabihin ako. Dahil wala si MSA, ako muna magsasegue.
0: Ang pangalan niya po si Rep. Sander Alex.
1: Yan.
2: Ay, bakit may tumagal?
1: Ay, bakit may tumagal? Uy, namaya na yan. Sige. Sige, hagat kong 30 tayo kung kaya pa.
0: Kaya natin to, so, guys. Buha, okay. Busog na ako. Kanina pa ako si Ika. Alam mo yung kinain ko na yun?
1: Okay.
0: Alam mo, so, alam mo, ilang po na yun, ano, Mip? Pansit canton na may, ano, itlo may hotdog.
1: Peanut butter.
0: Hindi lang basta hotdog. Yung slice, ano na, na-slice na siya.
1: Ay, wow.
0: Yung slice na siya, tapos hinalo na lang sa pansit canton.
1: Oo, oh, kaya saya pala. Kami ni AJ, nag-KFC kami kasama si TCP eh.
0: Sino na libre?
1: Hindi, walang libre. Kami, ano, kami-kami lang.
0: Ay, alam ko nilibre yan kayo.
3: AJ kasi ayaw kami ilibre ni Meps eh.
0: Aray mo!
1: Ay, aray mo! Okay, habang, okay, bago muna tayo. So, mga ka-random at mga ka-lamaw at smileys, welcome po sa may sasabihin ako sa nga na name ni Mip Sander Alex. Ako si Mips.
0: Hindi, si Mip Sander Alex ka eh.
1: Mip Sander Alex nila. Live tayo ngayon sa DCSF at sa Cool FM.
0: Sa DCSF.
1: Kasi nasa
0: iPhone ako eh.
1: So
0: DCSF. Sige, tuloy.
3: Mabalipan na yung
1: okay.
3: Call sign.
1: Okay. Diba ako kasi. Okay. Ano na gagawin natin?

0: Sinagwi ko na si MC dahil wala pa si MC. Kaya ako na magpagiging host. So, eto nga. Yung show ko na yan, unpredictable. Yung Dita Maps Magazine dapat, hindi dapat ganyan title ko. Which is, dapat Maps Music Hangout. Or Maps Hangout. Kasi, oh, hangout at Maps, ganun. Or yung kwentuhan, yun yung tawag dito yung request ko. Last year pa naman. Pero, plano ko pa yun. Kasi, last year, lang subala sa Cool FM bilang isang listener. Napahanga ako sa Tiretio, kina Sen, sa lahat mga cool shots dati. Maliban lang kay Stephen. Layo ko nun. Ay.
1: Ay!
0: Kaya si TCB, napanood ka na yan. Yun. Yung panahon ni Stephen, yung panahon ni Jamet, hindi ko pinapanood yung walang kwenta. Ay. Wala kayo nainig, wala kayo nainig. Okay. Paano ko nasa? So, yun nga. Itong idea itong Tita Men's Magazine, galing kayo. Dahil yung pang galing yung Tita Ms. Magazine galing sa Tita Ms. Magazine. Ewan ko ba kung bakit.
2: Kaya yeah, guys, ilipat natin si Ms. ng 2 to 4 a.m.
3: Tama, 2 to 4 a.m.
0: Ayoko magpuyat.
2: Kaya naman ni AJ, magpuyat ng 2 to 4 a.m. Paano pa kaya si Ms.
3: Tama, support lang.
0: In ya. So,
2: mas talaga admin ng ano ha, ng admin ng kapatid ko. Kapuso insider talaga eh.
0: Ay, ako dito. Okay. Kasi mo na check niya ba kung kayo nangyari. 2025 pa to. So yun, mga
2: makaka-random ha. Sabi mo makaka-random.
0: Mga ka-random ha, sa mga ulitin ko sa mga tataka mga ka-random, wala si MC, ako ulit si Mips to, dahil si MC ay natulog. Ay.
2: Hey, bumalik naman tayo
0: yung internet. Bumalik na yung internet.
2: Natulog siguro kasi pagod na tulog siya, nabubulog siya na walang internet.
0: Ay, oo. Yan ka. Hindi. Gio, alam ba kung bakit din active si MSA, kakabayog niya all day, ay.
1: Ay, ah!
2: Sila, balik na ako sa Get Maps, ha?
0: Sige. Okay.
3: Pumipitik, bumabay.
0: Yun yung mamaya, yun yung break song natin, yung pumipitik at bumabayo. Wow. Okay. Yun nga. Nagsimula ang Tita Mes Magazine as sa nung May 16 nung grand meetup namin sa Vibe, which is test broadcast pa. Ayun, tang testing pa lang yun kasi 30 minutes pa lang yun. And then nga, yung second episode, doon na nangyari nung nag-on ng June 2026 na. So, ayun, kami lang ni TCP ang nag-show at pati Misawa, yun. So, tatlo na natin doon nung wala pang Smile. This is TDS, ako, tapos Misawa. Tsaka Music Express, Vibe, etc. etc.
2: Alam niyo, so, nagsimula ang Tita Mers Magazine dahil umalis ako ng tour.
0: No! Hindi pa yun. May 16. Basta yun.
2: Alam nyo, naging regular show yung Tita Mers Magazine nung nag-alis ako yan.
0: Tama. Yun nga, yun din talaga plano ko. Pero yun nga, habang tawag dito, ito po kwento ko na, nung nangyari nung habang nagkaroon ng pagsubok ang Cool FM to, nung June, since sabi niyo, may nag-tawag dito, nangangalit magsa, so ito ang plano ko. Umasok na ako bilang Cool Head pa iba tawag dito muli active ng Cool FM. Diba? Muli pabuhay ko yung Cool FM, DCX, etc. Haba, kaming tatlo na lang. Pero kalaunan,

0: Bumalik ulit si Gio at nag-simulcast na ulit ang may tulugan sa pool. And unti-unti na bumabalik yung iba. I mean, unti-unti mga lumarating yung mga shoes na smile sa pool bago mag-lunch. At ayun, ng July, ayun na, nag-merge ng smile at pool. At ayun na nga. Oh, shows ng Cool FM Smile ay nagsama-sama na. I mean, simulcast, yung mga shows ng iba, ayun. Pero sa ngayon, medyo may mga pagsubok pa ng darating dahil na may mga
1: konti. Alam nyo dahil kay Tita Mips, alam nyo si Tita Mips. Si Tita Mips, alam nyo. Matagal na yan siya, Tita Mips, guys. Alam nyo, guys. Madami na yan siya nakakrush na yun sa community natin. Crush niya si you, crush niya si DCP, crush niya
0: na. No!
2: Tama.
1: Totoo naman yun, di ba AJ? Totoo naman yun, di ba?
0: Okay, ito na. May sasabihin ako mga ka-random. Ito na nga. Mga ka-random talaga.
3: Sige po. Ka-random.
1: Ayan.
0: Magugulan si Kablo nito.
1: Tita Mips, ganoon talaga, basta Tita Mips talaga eh.
0: Yun nga. And then, nakarulo ko na sabihin ko. Yun nga. Oo, aminin ko, crush ko si TCP, pero kaibigan pa yung tuwing ko sa kanya. Yun ang masasabi ko.
1: Yun lang.
0: Ayoko mag-first move sa kanya. Pero inawit, nag-confess naman ako sa kanya.
1: At least, ang importante, Mips, basta yung importante, Mips, ikaw, Mips, at least, inamin mo, yung iba dito hindi makapag-amin, lalo na si J-Core, si Asti,
0: si Terebi, labi sa akin, si kaya hindi ko naman gusto,
1: si TCP, si Yo, lahat naman. At least nakapag-amin ka, yan yung importante, Mips.
0: So yun, okay, back to the trial topic, so yun nga, ano ba yung sasabihin ko? Okay. May ko ikukwento. At yun na nga, ito na sabihin ko na nga yun dito sa, may sasabihin ako.
1: Na-crush mo si, ano?
0: Hindi! No! Hindi ko kasi yun. So, yun na nga.
1: Whoa. Wala akong sinabi nun. Ay!
0: Ano na yun?
2: Came from Mep's mouth, ha? Came from Mep's mouth.
0: Ay!

0: Sid, wala kang pinanggit na pangalan
1: niya. Nando.
0: Siya mismo nagbanggit nun.
1: Ang ina! Ito na, Nando.
0: Huli pre, huli. Gio, huli to pre.
1: Ayun nga,
2: nahuli nga eh.
1: Ngayon na sinabi Starus, ini-imagine na kutis ko yung ato sa sige pa kung tabi ko. O hindi ah. O hindi Starus. No. Ito aminin ko din kayo. Nalaginip ako.
2: Oh, tapos?
1: Nalaginip ako. Nakita ko si Yo. May pekas. Nakita ko siya payat siya tapos may pekas. Yung nangangala ko. Nasa panaginip ko. Pero sa totoo lang, may... Totoo lang.
2: Wala.
1: May isang kudis si Yo. Yun lang ang sabi. Ayun ko, bakit yung panaginip ko na-imagine ko nung hindi pa kami nakita ni Yo ng time na yun ah.
0: Pero pre, first things first, bakit mo naman napaginipan si Yo?
1: Yan, hindi ko rin alam.
2: Paano mo napapanaginipan si Yo? Kung hindi mo siya na-meet noon.
1: Diba? Oo, yun talaga. Diba? Hindi pa, as in.
0: Bakit ka ba?
1: Hindi ko yun alam. Basta...
2: Bakit na Mebs ha? Ikaw na ikaw. Isa ka sa pinaka...
1: Hindi ko ba? Ayun na naalala ko sa panaginip ko na may medyo may peka si Yo. Tapos, ayun. Basta yun na yun. Hindi na naalala ko. Session na yun kung nakikinig ka man ngayon. Okay. Sige, kunin na natin to. Ito na talaga yung topic.
2: Sabi na ni Stux to add, di in-expect ni Mebs na gwapo daw si AJ sa personal. Gago! Totoo naman, may tsura ka naman, AJ.
1: Oo nga.
0: Gagi.
2: I'm sure maging pare kayo ni...
1: Ay, no. So, yun. Okay. Back to the topic. Okay. So, ito na nga. Napag-usapan na...
2: Na-crush mo si Yo.
1: Hindi nga ni, ano ba? Sige, tipitin ko na, ito na nga nangyari. Tugod dito sa iyo, related to sa Smile at Pool. Last week, ito nga. Bakit kami TCSF ngayon? Ito nangyari. Dahil currently on transitional period ang DCSF into Cool FM, which is babalik na po ang inyong tahanan, ang inyong himpila, ang inyong tahanan. Yun. Ayun nga, inuna ko na nga eh, ang inyong himpila.
2: Wait lang, may sinan sa akin ng message. Wait lang.
1: Ano? Ano yan?
2: Announcement for all Smile. Please be noted that the program Tita Mems Magazine will broadcast from 11 p.m. to 6 a.m. today. Maraming salamat.
1: Kung sino gumawa ng fake memo na yan? Kung sino gumawa ng fake memo na yan, imememo ko yan. Ay.
2: Ay!
1: Paano din nasa screenshot, TVB? Paano din nasa screenshot? Ay, nasa side chat. Ano to? Ito yung sa vibe kanina. Si Selena ba to? Or... Sino ba to? Kaya thank you sa pag-screenshot. Sino ba to? Kalimutan ko na. Sa vibe ba to? Wait lang. Ayun, Charis ba da? Sabi ni AJ, Charis daw eh.
0: Hindi ko sure ah, kung sa atin Charis ah.
1: Tama ba? Omsim. Charis Hermoso. Oh, sige, screenshot pa. Oh, sige, buhay ba? Buhayin mo pa, ang daya mo.
2: Alam mo, diba friends mo si Charis ano, AJ?
0: Yes, sir. Friends ko sila.
2: Chat mo nga.
0: Chat ko. Sasabihin ko. Ate, oh, sabihin.
2: Oh, sir! Oh, sir! Oh, sir! Oh, sir!
0: Oh, sir! Oh, sir! Ano yung
2: Jeremy!
0: Ay!
2: Kaya may sila na picture! Di porket nag-set ako ng umsim dyan, hindi.
1: Buti naka-off yung side chat dito. Memo ka na. Iyakap ka na kay chairman pa. Gabi ka. Ay nako. Kasi. Okay.
2: nyo ba? Na may ka-baby time pala si Mips.
1: Sino?
2: Ang ka-baby time mo pala. Walang iba.
1: Kundi sino? Si RJ ba? Ay.
2: Hindi. Ang ka-baby time mo pala, si Terry.
1: Uy, hindi ah.
2: Nakita ko sa bahay ni Terry sa Meraki.
1: Ay, wow. Kahit di ako nagme-Meraki, Minecraft. Ang galing. Tapos yung nakalagay sa signboard.
2: Nakalagay yung love you maps sa pinakamataas. Priority ka ni Terry, boss.
1: Grabe ka, Terry. May kasi ka. Huwag kang may ka nga, may Terry. Kung nakikinig ka man yan. Terry, sige na. Terry. Magsalita ka ngayon.
2: Oo pala.
1: Terry, sige.
2: Every Friday 10:30, ipat biya kami uwi sa sana sa Meraki kami magdalaim.
1: Go. Ikaw talaga, Terry. Sige na, hindi. Aminin ko. Seryoso to. Terry, bakit mo ko lang?
2: Gago! Huwag ka may na-delete na message. Ano yun, AJ?
1: Ayaw!
0: Bigla akong na-send dyan. Buti na-delete ko agad. Buti hindi na sini ate.
2: Gago! Ano pinagsisend? Hello po, Ate Charisse. Si Terry po nagsisend ng umsip. Takina mo na, AJ. Salamat mo naman ng mga mensahe mo. Hindi lang naman, hindi ba, wala bang ano, wala bang appreciation letter, wala bang ano, tangina, sabi mo, si Terry nagsiset ng umsim po, kinangina mo talaga.
1: Yan kasi, Terry. Okay.
0: Buti na-delete ki message. Ay.
1: Balik tayo.
2: Ay,
1: kay
2: ba
1: Terry. Balik tayo kay Terry. Terry, kung magsalita ka naman, on mic. Promise, mag on mic ka. May tatanong ako. Mag on mic ka. Magsalita ka ngayon. Ngayon na. Pinalitin. Terry, mag on mic ka. Magsalita ka nga, Terry, kung kaya mo. Terry! Hoy! Hoy!
3: Ay!
1: Magsalita ka nga lang on mic! Kaya wala?
2: Kita, Mips! Suck! Bye!
1: Uy! Naka-on!
0: Carla!
2: Estrada!
1: Okay, Terry! One, ito ang question ko sa'yo. Bakit po ko nilalove you?
2: Naku po!
1: Honest question lang, bakit? Tanong ko lang.
2: Ito na, Terry, sabihin na yan. Sige, mag-deganda ko, Terry, para hindi ko marinig.
1: Sige, go. Okay, Terry, bakit? Kalag na love you sa akin. Sagot. Hello? Terry. Sige, may nakita. Ay. Uy. Kaya magsalita. Uy. Hey. Ayaw talaga magsalita, no? Ayan.
2: Okay na.
1: Ano? Ayaw magsalita.
2: Ibig sabihin niya, may tinatago yan.
4: Zhenyan. Ninyan nanlang na si. Waman longzong zhenyan. Zhongguo renmin kang zhanzheng. Ji shijie fanfasi zhanzheng. Zhenyan. Sheli Taiwan Guangfu zhenyan.
1: Okay. Dahil dyan. AJ, pakichansig na. Pakichansig na, AJ. Ano yung sinabi niya?
3: Ano sinabi niya? Hindi ko. Ano sinabi niya?
2: May halong Chinese ka, diba, EJ? Paano mo i-translate?
0: Hindi ko na ano, pre.
5: Ay,
3: dahil dyan, ito na masasabi ko. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.
0: Ay, hindi pa, okay na pala. Nalalako na lang. Nag-translate ko na pala. Ang sabi ni Terry B daw. Ano to? Rough translation. Meps, mahal na mahal kita.
5: No!
2: Aray ko!
3: Ang crush ko talaga, ito aminin ko. Crush ko talaga si TCPI.
2: Anak!
3: Okay, it's now 2024. Sige. Magko-commercial break muna tayo. Ito muna ang song na hindi na-play sa Tita Mev's Magazine. Play mo na. Ah, hindi na-play sa Vibe. Pambiya yan. Ito yung na-expect ko kayo. Hindi na-play. Here's Bikin Walang Ninding. Bakit na po ang inyong sako. Ay, sako. Isang kilo plastic sa panghanda. Ay. Magbabalik muna ang may sasabihin ako with Mets.

0: Singapore. Ay, po. Gano'n lang ito. Okay, regardless. Tama na. Nagbabalik ang may sasabihin ako na wala si MC, kundi si Mills. Na natutunog. At yung kung nakikita kanina ay nag-live pala siya ng Sky and Hangout. Tama ba yun? Sky and Hangout ko yung pinakita mo? TVB? Alam ko, basta nag-live siya kanina. Ay, hindi pala Sky and Hangout. Virtual pala. VR game. So, yun, napanood yung kanina habang kumakanta tayo ng Between Walang Which is naglaro ng VR chat. So, kaya wala si MSA. At kagabi, wala rin si MSA dahil nawala ng net. Ouch! So, dahil nga tawag dito, diba, kagabi ay nangyari ng submarine cable issue. Kasi na natin ni Submarine na submarine. Ay! Joke! Okay.
1: Wala na ni Mets kasi niingat-kat yung cable.
0: No! So, ito, babalik tayo sa ating topic, which is tungkol sa DCSF. Okay, bakit kami naka-DCSF ngayon? We are transitioning period to Cool FM for the second iteration. Yes, kasi by October 19, sa pagbabalik ng Cool FM, yes, babalik na ang Cool FM, ang iyong himpinan, ang iyong tahanan. Yes, babalik tayo sa dating gawi. Yes. Pero, hindi na yung tawag ito more on fanway. Hindi na siya more on fanway. Online station na to. Yes, as we develop to more on tawag dito. Hindi na siya more on fanway. Hindi ko tuloy na napapalag nyo na and my best friend Everett ay BBOP2. Ako lang BBOP2. Chick TV. My best friend Everett. Ayan. Tapos mga dati commercial dati sa Cool FM, yung mga Korean na commercial. Please, ang gong siya.
1: Ay, pero ano yun? Totong ad yun, real ad yun.
0: Oo, yun, totong ad. Pero hindi ko binayaan. Pero, wow. Basta yun. Pero yun nga, more on online na kami dahil Cool FM will be back na mas malakas, mas matindi, mas basta may pasabog kami. Abangan in the coming days. Pero yun nga, speaking of Cool FM, ito mangyayari. Cool FM is still under Smile Media Group. Yes, hindi pa yung mamamalang Smile Media Group. Pero, andun na ito na Smile branding. Kaya, ayun. Pina-merge na ang Smile at Smile Radio, Smile Channel, Cool FM at Cool TV. So, pinag-combine na kami into Cool FM ulit. Wala sa dating gawin. Yan. From the fan name to the real online station. Yes. Kasi may mga shows tayo na totoo. Naaabangan, dahil na yung may tulugan 3rd anniversary kahapon ng maganda solid kahapon nagmehaki tapos may respect edit sa pinagasagabi tapos nagsarabate pa lang mehaki yun, mehaki kasi sa may tulugan 3rd anniversary pasabog, may pasabog yun nga, yung mehaki's got talent abangin yan sa mga susunod na araw then ito pa, yung State of Affairs with Paolo Barcelona News Radio. Congrats pala kay Sir Pao sa premiere ng State of Affairs at napanood natin mga hard-hitting conversations straight from the... Basta yun. Kalimutan ko na. Basta yun. Yung mga masisinang usapan, opinion, siyempre magkulang kwentuhan, andun lahat si Sir Pao. Every Friday yan, 9 to 10.30. Then, eto pa nga, inuunti-unti na yung pagpabalik ng mga balik, lamaw. Yes. Ngayon, more on, since nasa transition period tayo, may balik naman pa yung, ayan na, nagsisimula na mga shows ng Cool FM ay naglalagay na sa DCSF. So may balik na mao, may mga shows nang nagbabalik yun ng nasa pool. So lalo na inaabangan ni Terry. Ay, speaking, yung daw dito vibe, yung vibe sa Cool FM at Cool TV, hindi na ipapalabas. Yes. Kasi pull out ko na. Kasi hindi na tayo under TGON. Kaya lalo ko si Terry B. Ay. Hindi. Yun nga. Hindi. Tinagal ko na talagang totally yung vibe. Pero matutuloy pa rin sa TV5 at sa TVH. In the pandemic. Universe. Yeah. So, ayun. So, yung Terry B. Ano ito nga sa background?
2: Ayaw!
0: Tapos na yan. Sabi ni Gabo, kahit wala na nung sa group. Okay, play. Eh, si Gabo. Ay, si Gabo tali. Gabo, hindi pinay yung random na bumper. Yung pagbalik. Ay, nako. So, yun nga. Balik tayo. Yung sa Cool FM, yun nga. Yung Smile Online Now, still nandun pa rin, pero yung Lamaw Online Live ay hindi, ay discontinued na since yung tawag dito, nag-off-air ang Cool FM. So, beginning last night, ang last September 24, yung last, September 24 na yung hindi na meron ng Cool FM na Lamaw Online Live. Dahil, nag-design na si RJ. Kung nakikinig mo na RJ, pag-dax sa food endeavors mo at nang-miss kita. Wow, nang-miss kita. Nang-miss kita sa kudita, guys. Uy. Ay, pati shoutout si Tini Doric Tachibana. Oo. I miss you too. Wow.
1: Yes,
0: nang-miss ko yung midwest sessions. Oh, miss ko yun. Nag-design din siya. So, yun. Si Nido, si IJ, we will miss you. At, hi, welcome. Yun. Yun, miss ko yun. Dear Nido.
2: Ay,
1: may sweet next
3: session.
0: Na-miss ko kayong lahat. Kahit wala na kayo, kaming bahala ang Cool FM at Smile Media Group na ipagpatuloy ang naiwan yung alaala.
2: Wow!
1: Alaala ang puting. Ilan mo naman?
2: Ayaw!
1: Talaga to?
0: Joke lang yun. Pero hindi, Migo and IJ, na-miss ko kayo. Welcome pa rin kayo sa kung babalik pa kayo dito. And good luck sa mga future endeavors nyo. Good luck. And see you. Wow. So, susunod na natin. Wow. Ay, si IJ ay nasa ito. Okay. Ganyan natin yung background hanggang matapos ng show na to. Okay. Balik tayo sa Smile. Okay. Ang mangyayari, Smile Online Now, manibiting, pero yung Lamaw Online Live discontinued na since September 23 due to internal problems. Ito na sa September. Yeah. Yun nga. Yun siya nangyayari. So, and ang mangyayari, bukod pa doon, yung YouTube ng Smile Network ay gagawin ng Smile Online Now. Doon na inalay yung mga Smile Media, mga Smile live streams mula itong show na to, MSA, Tita Mems, TV Blue Show, Blue Talk, lahat. Pati yung balik na mo, andun din, yung music, ay hindi pa na music, yung kwentuhan Nandong, J4, Talking Rex, yung Geekan Serie, Boto Mesa, Tabayan, May Tutugan, ang dami pa. Itong Confessions, Pero Gamer Podcast, You See to Tonight. Ayan. Lahat ng mga live programs ng Smile Prime Time ay Tuloy pa rin sa Smile Online Now. Sa Smile Online Now YouTube channel. Na mag-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re soon. Sabi ba ng kulat sa October 19. Then yung naiwan ako TV live stream, ayan na nga, yung background. Gumagalaw na.
2: Ayaw!
0: Then yung tawag dito, YouTube channel ng Cool TV, mag-reband na rin into Lamau Archives. Lahat ng mga past programs, oh, yung mga recent broadcast ng mga Smile Network shows, doon na ilalagay sa, tawag dito, Smile YouTube, ay, sa Lamau Archives YouTube channel. And doon din ipapalabas yung mga recent and mga past video and archives from Baliktamao, from tawag dito, lahat niya, yung mga Tuxen, Aspris Cafe, pati mga naligwak na shows na na suspended indefinitely, yung La Chorcha de Maltes, ay, Star Show,
1: Aba,
0: Okay na Mamaw, Aba, dapat na. De, lahat ng cool, unang era ng Cool FM, doon iba, doon na i-archive. Speaking of this, mga kalamaw, mga karamdong, mga smileys, please, nagmamakaawan po kami by October 24. Lahat ng, ay hindi, hindi man ang lahat. Ng dalawang channel ng Cool Era, which is TGON Entertainment, tsaka yung TGON News, please, yung dalawang channel na yan, i-archive nyo na lahat kasi by October 24, 2026, as per kayo, ma-terminate na yung dalawang channel na yun kasi sa issue ng YouTube. Ay, nako. So yung please, nagmamakaawa kami, i-archive na lahat ng i-archive sa channel na TGON Entertainment tsaka TGON News. Please. Kasi lahat ng, kasi ipapalabas din namin na sa balik ng mga archives. Wow. Professional archives. Speaking of balik na mga, oh, yun, abangan, may kukwento ko mamaya. Ano pa? Wait lang. Ano ba? Sandali ah. Titingnan ko pa yung nasaan. Dear Charo, itago na lang ako sa pangalan ng NSA. Ay, sandali ah.

0: So, yun. So, yun ang sayin na pagbabago. So, for now, simula nung October 1, we are transitioning period PC. We're transitioning period school FM. So, ang mangyayari, Smile Radio, Smile Channel, ay natapos na this September. Ay, di na tawag dito. Tapos na yung broadcast ng Smile Radio at Smile Channel since September 25. Pero, hindi ba rin mawawala ang Smile branding? Kasi, Cool FM, kahit Cool FM na kami, still, under pa yung Smile. So, Smile's Cool FM. Wow.
1: Yeah, so, bali yung Smile is corporate.
0: Yes. Smile is corporate. Smile Video Group is a corporate branding. So, hindi pa yung mawawala yun. Pero, yun nga, and we are transitioning to online stations. Kasi may mga shows na darating. May mga advertisers yung nagdarating. So, please, mga advertisers, magmamahawa po kami. Wow. And may mga affiliate shows mula sa iba't ibang online shows sa bansa. Ito, aminin ko na yan. Pakimit muna ng TVB yung background music natin, please. Okay. Wala mo lang background music. Okay, ito na nga. Ito na nga, yung sinabi ko kagabi na lalapag na ang piloto. Ito nga. Dahil simula ngayong Lunes, ay simula ba bukas? Oh, di ba lang bukas? Kasi yung Lunes na pala ngayon. Ay, hindi ko na pala. Simula na pala
1: bukas, mamaya. Mamaya.
0: Oo, mamaya na nga. Mamaya na. Simula mamaya. Alas 7 ng gabi. Darating na. Ayan na. Oh. Ayan, mahilig niya na.
1: May maglalanding na.
2: What's AV?
1: What's AV?
0: This for you is for you, but what's AV?
1: Oh, it's AV.
0: Okay, ito eh.
3: Aray ko.
0: Umisipan na ako. Okay, simula ngayong mamaya, darating na si Captain Clark mula sa Stream Online Radio. Dahil i-airin na mamaya.
1: Bukas ako ng bukas.
0: I-airin na mamaya. Si Captain Clark ng Stream Online Radio. Pilot of the Airways. Yes, let's go. Yeah, edit pa to. Ilalagay ito sa Spotify. Tama.
3: Aray
0: na. Okay, yun nga. Pilot of the Airwaves mula sa Stream Online Radio is celebrating the second anniversary special ngayong araw. So mamaya na yan, alas 7 ng gabi, simulcast sa DZSF at sa Smile Network Twitch. Yes. At syempre, papapakitin din sa Stream Online Radio hosted by Captain Clark. So, so mga gusto mag-request ng tawag dito, sa mga gusto mag-request ng inyong mga kanta, i-request nyo kay Captain Clark. Nandito siya ngayon sa Smile Server, so itag nyo na kung ano yung request na kanta, i-play namin. I-anons ko din naman yan yung tawag dito, Pilot of the Airways. So yun, every Sunday, Pilot of the Airways, happy second anniversary pala 16 Broadway. Tawag dito show na yun, simula na yan mamaya, 7 p.m. And speaking of that, yung Sunday wet party, ay, hindi pala yun, Sunday primetime party ni DJ Sen is magiging 6 PM na. Yes. So, Sunday primetime party with DJ Sen is magiging 6 PM na after Kwentuhan Random with Gabs, with Kuya Gab. Yes. Every Sunday, 6 PM. So, pero, sa ngayon, wala pa si Sen. So, kung mangyayari, Music Express mo na 6 to 7. Then, 7 to 9, Pilot to Airwaves, and 9 to 12, 9 to 11, the classic hits. Ay, di. Poppy Poppin' Sundays. And 11 PM yung the classic hits. And ito pa. Buti, hindi ko makalimutan to. Simula na yung October 19 ng Cool FM will be 24/7. Yes. 24/7 na po Cool FM. Yes, we are back. With Music Dance of 1 to 6. So, hindi na yung last...
1: That's ano, Tita Mer's Magazine ng 2 to 4 a.m.
0: No! No! Ay, no! So, yun nga, ang mangyayari, 1 to 6, Music Automation. Ang schedule niyan, abangan ang susunod na kabanata. Hindi ko muna sasabihin, pero yun lang muna. 24/7 muna ang... Huwag naman sasabihin ko, 24/7 na ang Cool FM simula na yung October 19. More details soon. It's now 12:54 bago tayo magpaalam. Yun nga. Ulitin ko, next week, wala muna Tita Mep's Magazine until next week dahil season 1 tapos sabi season 1 Tita Mep's babalan na ako so next week wala muna Tita Mep's Magazine, more on Mipri mo na yung recent episode yung second and last episode na next Saturday ipapalabas, then yung last episode which is yung episode natin ngayon. Yun ang mapapatay natin for now. And magbalik ng October 24. October 24, live na live ulit tayo with new season Tita Meps Magazine. Yung Meps Ask Question, hindi ko muna tawag dito. I-triplay. Hindi ko muna bubuksan. As in, sa ngayon, hindi ko pa binubuksan yung question. Hatot pa lang ang na-question. Basta, abangan na lang mangyayari kung... So, i-up ko na lang. So, abangan nyo na lang ang mga mangyayari. Okay. Alam ba ako makalimutan? So, nga pala, speaking. Wala mo na daw Fan Express, wala mo na daw ACS Party Club and Fan Express na premier sana na yung October 9 dahil nagkasakit si Israel. So, kung nakikinig ka man Israel, get well soon. Sana gumaling ka na. Kasi nakita ko siya sa post niya kanina, ay nasa hospital siya. So, Israel, get well soon. Fast recovery. Even ni Kay Pre Apple na may lagnat tinsel siya ngayon. So, hindi siya nag-show ng salita naman sanas. So, get well soon din. And, ano pa ba? Ano ba ang kamutan? Next week, wala na naman na. No? We are transitioning yung Cool FM. Basta, yanas ko yung mga pagbabago ng abangan. So, ito, pasili sa balik na mau next week. Ito lang sasabihin ko. Una, ang nasa background ninyo sa show na Journey Blue Show. Yan, isa sa mga pasabok. Ibabalik na natin sa balik na mau. Then, ang gusto ko with DJ Sen. Abangan yan. And yung unang episode ni Blue, na Sabado in a Noche Rewind. And syempre, yung mga Joggers Rewind. Part na yun siya ng balik na mau. Si Terry na bahala kung ano yung ipapalabas din. And wala. Yun lang naman. Supportahan yung mga shows natin. Gabi Gabo every Monday. Every Tuesday, ACS Party Club. Wednesday, tawag dito, Pelo Gaming Podcast, kahit, oy, Asper's Cafe, sisimula na sa Wednesdays. Yes, patutuloy na. 7 PM na ang Asper's Cafe. Tapos sunod yan, Telo Gamer Podcast. Tapos ito ang Compressions, tapos Hang Now, Pintamon. Sa Thursday, ano, Red's Toolkit. Yes, supportan natin si Red. Kaka-premier na kong guest din sa kay Red, sa premier ng tawag dito, ng Red's Toolkit. Wala sa News Radio Skirt Appears. Then, yung Tambayang Kwado, Thursday na! Yun. And Blue Talk. Siyempre, tapos Friday, State of Appears, May Tulugan, Anima Says. Uy, shoutout pala kay Ice. Nandun sa guest siya kahapon sa Anima Says. Shoutout. Little happy birthday. Siya isa sa nakapasa siya sa Psycho Fictation, si MLM48, former MLM48 na si Ice. Congrats. And belated happy birthday. Siyempre, yung pan-express sana, pero replace mo na nabalik na mau is mga Jagger, so abangan yan. Then, siyempre, Senny Boy Go! Yung The Boto Mesa, gikan sa Smile, pa sa Smile at Kabayag. And, pagsabi na naman, Kantuan Random, Shapers Facility, The Talking Rec Show, Sanita Naman Sanas, The Dreamy Show, and ako syempre Tita Miss Magazine, and yung show na ito may sasabihin ako, wow. And syempre Pile of the Airways, and syempre ay o nga pala, baka nakalimutan, bakit wala ang All Hits 24 Mornings sa Cool and Smile? On hold mo na yung partnership between English All Hits 24 and tawag dito Smile Media Group, dahil may in due to conflict, internal conflict. Hindi ko na sasabihin ko bakit. So, sa ngayon, Smile Hit List muna ang papalit for now, habang hindi pa maayos yung...
1: Yeah, ito lang masasabi ko lang dyan with that. Ongoing pa din yung negotiation. Sin lang.
0: Yun. So, sa ngayon, wala muna tawag dito. All Hits 24 Mornings. Wala muna... yung mga request natin yung CR, release me. Tapos
1: bumabayo.
0: Tapos ano pa, yung pagbayo ni Mike Chugat.
1: Ay, oo.
0: Ay, nako. Okay, alauna na ng umaga. Matulog na kayo. Good night. Ay. Andiyan na po nagtatapos ang may sasabihin ako. Sa ngalan ni Ming Sadler Alex, at sa lahat na bumubuo ng Smile Media Group, next Friday ulit, magsama-sama tayo. Lagi sana, gising si MSA ng time na yun. Wow. Ay, hindi pala. Saturday. Next Saturday na pala. Kasi Saturday is 12 midnight and Sunday 12 midnight din. Okay. Sa ngalan ni Ming Sadler Alex, ako, si Mets. At ito, ang random talk show kung saan tulog ang host. Kaya ako ang nag-stop. Ito ang May Sasabihin Ako Season 2. Good night!

0: Madana. Ang saya. Ang sorpresa. Ang biyahe patungo.
1: Mas magniningning ang inyong gabi sa ating Sunny Boy Go!

0: Ano daw? Sabi ni transmitter San Francisco daw.
1: No.
0: San Francisco daw ba or ano? San Francisco ba or San Fernando?
2: San Francisco.
0: San Fernando o San Fernando. Yun ang sabi mo sa ano eh.
2: San Fierro.
0: Wow. San Fierro? Ginawa mo naman luxury yung istasyon? But in all honesty, no, ang dami nangyari. Eto ha, the reason why kung bakit hindi ako nag-participate, sa TMM, ay hindi yun ano ha, hindi yung TM ha, hindi yung mobile load ha. Hindi yung mobile load ha, yung programa talaga ni the one and only Maps.
1: Yes. Right.
0: Pagdating ko sa bahay, tulog ako.
1: Na-knockout ka agad.
0: Oo, na-knockout ako. Boys and knockout pain! Tita M's Magazine sabi niya, no? Ay, siya nga pala. Musta ka naman dyan, tara baby? Okay lang ba yung ano mo? Okay lang ba yung sitwasyon ng POC dyan? Wala namang problem, no? Wala namang problem tonight?
1: Wala naman.
0: Okay, goods. At least nag-replay kayo ng TMM.
1: Baka MSA. Seamless transition.
0: Putik na seamless transition.
1: Ako yung tamo dito eh. Kasi wala si MSA nung Minggo. So ako nag-takeover.
0: Kaya pala. Kaya pala. Imbes na Tita MSA Magazine, Tita Maps Magazine yung nangyari, no? Parang familiar yata yung nangyayari, ah.
1: Maps, sasabihin ako. Ay.
0: Maps, sasabihin. Okay. In all honesty, no, mga kasmileys and mga kabotomesa ng bayan, the reason why we are on our temporary logo and instead of our usual logo is because DZSF tayo ngayon, walang Smile Radio, wala rin Cool FM, kaya nalagasan po tayo, no? There's a reason for that in which I'm not going to elaborate even further. Basta meron nangyari na as much as we would hate to say it, we would have to accept reality. In this world, no, merong masakit na katotohanan at masaklap na realidad. And we have to accept both ways. Dahil life is hard. Sinasabi ko sa inyo. Paano ko sinabi yon? Nung pag-uwi ko pa lang nung Sabado, wala man lang jeep.
1: Wala pa naman ah.
0: Joke. Pero ito ha. Nung nag-order... Ito. Before ano... Nung nasa intersection ako ng Pioneer tsaka Shaw, wala talagang jeep. Kaya nag-order ako sa Wendy's, kumain muna ako sa Wendy's doon sa Pioneer. Pagkatapos ko kumain, tsaka lang nagkaroon ng jeep.
1: Wow.
0: Magic. Eto pa ha, yung mga jeep, bago ako kumain, yung mga jeep lang nandun, papuntang Rizal, papuntang Tanay, Antipolo, Morong, San Capanyan.
1: Yeah, okay.
0: Kaya, syempre, yung mga jeeps na papuntang Rizal, syempre, puro mga, ano yan, mga sabit, of course, as usual. And, yours truly, bawal daw akong sumabit, sabi ng lola ko, sapagkat inaalala niya ang aking kapakanan bilang isang mamamayan. But also at the same time, hindi talaga ako marunong sumabit sa jeep. I'll do that one once na okay na ang katawan ko when it comes to challenges like those. But for now, bata pa lang ako, kidilet pa lang ako, so wag muna. Wag muna ngayon. So, eto na. Pag-uusapan natin yung hindi pinag-usapan sa Tita Mess Market. Babawi tayo.
1: Sige, sagawin natin kang alauna. Ay.
0: Babawi tayo mga kasambahay.
1: No! Umakapila.
0: Kaya abangan nyo guys, there's a reason kung bakit nag-send TV News

0: rescue tayo ngayong gabi. Actually, may nag-request kasi sa akin nito eh. Kasi for one thing, nag-LARP na tayo ng ano, nag-LARP na tayo ng ABS. Mm-hmm. Tapos nag-LARP na rin tayo ng GMA dati. If you know, you know.
1: TV5.
0: Nag-LARP na rin tayo eh. Sumingit na tayo ng ano eh, ng mga newscast nila. Especially una sa lahat.
1: Ay, oo.
0: And now, iba naman tayo, magkabig naman tayo sa ibang istasyon. And of course, syempre, the reason why we're doing this is because nalalapit na po ang analog shutdown sa Mega Manila. Mm-hmm. And that's the reason why we're doing this. Hanggang October 30 na lang yata yon.
2: Sa Old TV pa lang nag-announce. October 31? October 30?
0: I think October 30 yung announcement eh. Yung
2: October 30
0: plug nila. Oh.
2: October 30.
0: Pero yes, yun talagang ano ko, yun talagang initiative ko. We will LARP every single TV network here in this country to reflect na yung mangyayaring malawakang pagbabago sa telebisyon ng Pilipinas after October 30.
2: SMNI went ay.
0: Sorry, we're experiencing technical difficulty. Yung pa rin yung nakalagay doon.
2: Wala na nga, eh, tinanggal na nga sa lineup sa sigla.
0: Kaya abangan nyo guys, magmo-merge po ang ACQ-KBN at ang Sunshine.
3: No!
0: Okay, ayun, pinagsabihan ni, ano, ni, pinagsabihan, pinagalitan, ayan, live na tayo sa RKDub. Kasi, ayan kasi, kukontra pa kayo sa Weeaboo, kaya ayan, nagsasimul ka sulit tayo. Shout out sa lahat ng mga members ng Team BBC, ang Brody's Broadcasting Consortium. Ano pa nga ba, 11:12 na palang, bilis ng oras. Kailangan ko pang matulog na maaga, papasok ako. Pero in all honesty, no, that schedule will change. I think nakwento ko na to dati, but I'll have to repeat it right now. Because starting second term ng college ko, I am now free to choose my own schedule.
1: Oh.
0: So, either way, kung ano man ang mangyayari dito sa Seni Boy Gold Block, as long as I am informed by my professor na wala ng classes after 7 p.m, safe na ako. Mm-hmm. We're all goods. We're all goods na doon. But I am being insisted na I should stay at the 11 p.m. slot. Pero matignan pa rin because again, at the end of the day, kailangan ko pa rin bumawi sa tulog because even I am not sure kung ano yung slot na makukuha ko. Kasi ima-manual advising pa kami. And what does this mean? That means kami mismo ang pipili yata sa site, which is at the school itself. Gagabayan lang kami ng mga profs. Kasi we did one serious mistake as a freshman, and that obvious mistake is nag-reserve lang kami doon sa ano, doon sa per block na schedule. Wala pa kasi noon yung iba pang mga subjects kasi wala pang slots yon. So, ang ending, sumakit ang ulo at nanlikod ng program chair namin. Magma-manual advising siya ng more than 100 students.
1: God.
0: Yours truly included.
1: Pero Sen, tawag dito, sa section nyo, magka-classmate ba kayo kung sakali?
0: Yun ang hindi ko alam. Pero for one thing's for sure, merong magsistay, merong magre-retain, merong bago. Which is yung mga different sections na lumipat sa ibang slots. Which is the slots na pinili namin.
1: Okay.
0: Ang problema kasi, midnight pa talaga, on the first day ng pre-registration, yung ibang sections nag-take over dun sa slot para sa amin.
1: Oh.
0: Kaya nagkawatak-watak kami.
1: Okay.
0: So ang ending ko tuloy, baka twice na akong papasok sa school per week. Mm-hmm. Imbes na once. Because in reality, Ayokong mag-PE ng 7 in the morning.
1: Wow.
0: And isa pa, Monday 'yon.
1: Mag-exercise tayo.
0: Ayokong mag-PE ng 7 o'clock in the morning. Ang last option ko is Thursday sa gabi na 'yon. Pero wala na akong show noon. So safe. Safe na ako.
1: Yun, no? PE.
0: Oh, PE. So, yun ang ano. Let's see. Uy, nagla-larp tong si ano, ha? Nagla-larp tong si ang ating kaibigan na si Kuya PC na nagsascan ngayon ng digital TV box. Kaya sa mga kaibigan natin dyan, mag-scan na kayo ng digital TV box for you to receive DZSM.
1: Baka ba tayo maano?
0: Baka ma-CTN tayo or sa ano, PCID. Ito na naman tayo sa ano eh, baliktaran ng acronym eh. Balik na naman tayo sa good old days ng MMZD eh.
4: Paano manood ng GSEA TV?
0: Transmitter, narinig mo yon? Paano daw manood sa... Ang linaw-linaw nun. Simulcasting with 50,000 watts of pure solid state heating power. Diyos ko, paano manood sa DZSM? First, pindutin ang remote. Ayan, yan yung guide natin mga kaibigan. Yan po yung ating guide on how you can get GSEA TV as an example na soon po ay lalagyan na po natin yan ng DZSF. Ima-manifest po natin yan mga kaibigan. Ayan o. O diba? Ang dali-dali lang o, pindutin ang power button o tapos piliin ang menu, piliin ang channel list, tapos hanapin nyo kami, DZSF, gamit ang up and down button. Tapos pag nakita nyo na kami, press OK, tsaka manood na kayo ng boto mesa. O diba? Ang dali lang o. Ang dali lang o.
1: At iyong tumabok, please. Makapagpagalitan naman ako mamak ko.
0: Mom!
1: Basta pa ba ako ngayon? Ay, hiyok tumama.
0: Kaya ako pinalipat ng 11 p.m. eh, para tumawa tong si Meps at mapagalitan ang kanya.
1: No.
0: Kaya pala, yung pala ang tinadhana.
1: No.
0: Yung pala ang tinakda.
1: No.
0: Yung pala ang tinakda ni Bathaluman. Diyos ko. Transmitter, payag ka nun. Nilipat ako ng 11 p.m. para lang maano, para lang mapagalitan to si Meps. Tapos biglang sasabihin nito, napagalitan ako ng lola ko eh. Yun lang.
1: Yun lang. Kinabukasan pa ako ng mama ko. Ito nga kahapon. Oh, okay, ito ko sa'yo.
0: Ito na. Yeah. Go ahead.
1: Baka hindi pa nag-show ako nung Sabado ng Hating Gabi. Ay, Sabado, gabing gabi.
0: Hating Gabi pa talaga?
1: Oh, hindi ko na madali nga ako. Ganun. Oh. Kinabukasan, ayun nga. Kuyento sa akin ng kapatid ko, mama ko, bakit ingay ko daw, so pang lakas ako magsalita. Ayun, pinagsabihin ako.
0: Ayan, kasi wag ka kasing mag-show-show ng nganyang oras.
1: Yan ang mahiya.
0: Pero pwede namang magreklamo. Pwede namang magharap.
1: AJ, kung 2 to 4 a.m. ang show ko, mas lalo akong papagalitan.
0: Oh God. Sorry, bumitaw yung feed ng automatic music. Oy, good evening nga pala, Brody. Brody DJ Normie ng RK Dub. Bumitaw ang... Bumitaw na yung automation. Bumabayo. Oh God.
5: Pumipitik, bumibitaw ay.
0: Kaya biglang mag-ano yan eh, biglang magpe-play ng ano eh. Have I told you lately? Magpapatugtog yan ng ano eh, tawag dito, magpapatugtog yan ng Abangan nyo guys. Pero in all honest, ito ang hindi ano, ito ang ginawa namin, transmitter. Kaya, wala ka kasi dito eh, kasi nasa MacDo kami nun sa Pioneer. So, ito yung nangyayari. Panay, TLDR, panay sigaw tong si TCP na pangalan ni Meps. Sa sobrang lakas ng boses ni TCP, nage-echo pati sa loob ng TV5.
5: Gagi! Di nga.
0: Oo. Kaya nyo yung mga nakikita mo recording na video, ko alam mo lang.
5: Meps! Meps!
0: Kung alam mo lang, ang lakas ng echo, bumabalik!
2: Pasalamat ka, on air
5: to. Bumapayo ang boses ni Ike.
0: Bumabayo ang boses. Diyos ko. I mean, eto ha, nung dumating tong si TCP, nung dumating naman tong si TCP doon sa MacDo, kumakain pa rin ako ng ano, ng Big Mac. Tapos ano na, yung fries na in order ko. Tapos pumila tong si TCP, kala niya available yung ano, transaction na online. Eh yung pala sira yung ginagamit nilang gadget for transaction, kaya hindi na siya bumili. Inintay ka niya, Meps.
2: Siguro na-miss ako ni TCP. Ay.
0: Inintay ka talaga niya, seryoso. Kasi kala niya, manglilibre ka daw.
2: Pagdating ko pa lang sa bakto, nilog-dog show na ako, pambihira to si TCP.
0: Eh, alam mo naman yan eh. Alam mo naman
2: tapos
0: yan eh. Mag-dog
2: tapos,
0: show.
2: Oh. Tapos ito pa nga, ginawa pa nga, proper survey yung survey niyo.
0: Hello, Mips!
5: Hello, Mips! Nasa...
0: Tapos yung tatlong chat, ano yung tatlong
5: nasa
0: chat? Oo. Tapos yung ano yung yung pangalan ng tatlong chat nung ano nung pinalitan, Monoblock Mezzanine Audience Area.
2: Monoblock Abyss. MVP.
0: Mezzanine. Yung tatlong kinatatakutan ni Mezzanine.
2: Hindi.
0: Oy, shoutout nga pala, tropang mahiwaga. Etong kaibigan nyo na si Meps, ha? Pag birthday niya, regaluhan nyo ng ano, ng monoblock tong si Meps.
2: Uy.
0: Birthday idea, lahat tayo uupo sa monoblock.
2: No!
5: Tama.
0: Tapos si Meps uupo dun sa nakastack na monoblock.
5: Hawak kami birthday cake tapos yung ano yung
0: pasalamat
5: yung
0: ka,
5: ano
0: bay.
5: Yung fondant oh. Pero yung fondant
0: oh yung fondant
5: yung fondant dapat ano monoblock
0: oh no. Pasalamat ka Mips, buy one take one ngayon sa pure gold. Buy one take one yung ano, buy one take one yung monoblock sa pure gold dito sa amin. Ang mura lang $199.
2: Isang monoblock na yan.
0: Buy one take one nga!
2: Ay, oh pala. Sorry.
0: Buy one take one. Kaya abangan nyo guys. Tigisa kami as birthday attendees tapos si Map 64 na monoblock nakastack. Parang Minecraft. tapos yung kulay ng ano, yung kulay ng monoblock namin is violet, tapos yung kulay ng monoblock ni Meps black.
5: Black.
0: Para rin.
2: Oh, black talaga.
0: Oh, ito black. Yung... Ayan, yan yung ano. Yan, bababa ka sana diyan eh.
2: Nandulok sa TV ko.
0: Bababa ka sana diyan eh. Ito sa ano.
2: I'm next. Dali, I'm next.
0: Dali. Kakain ng Nova sa...
2: The Geo in blue and sand.
0: Yan ang powerhouse.
2: Susunod dyan, sigabo. Sigabo.
0: Oh, abangan yung sigabo. Ding yung gaming. Oh my God, Diyos ko. Asan na? Oh, hindi tayo naglalaro ah.
2: Hindi, wait lang.
0: Oy, habang hinahanap ni Meps yung files, abangan nyo guys, meron tayong announcement later on. And abangan nyo yan sa pagbabalik ng Ito ang Botomesa.
2: Ito ang confession.
5: Botomesa. Ay.

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, ng fried chicken na yan, pangit lasa, sirado.
2: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumura? Nasa public space tayo.
1: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
2: Anong fried chicken? Oh,
1: dito ka na lang sa...

0: Nagbabalik ang ito ang confession. I mean, ito ang Botomesa. Let's go and see what is going on now on Meps' screen. Ayan na nga. Ayan na nga.
1: Ito na lang pampakita ko kasi kaya tao dito eh. Screenshot. Ito na lang. Si Gabo. Galando.
0: Sabi na eh. Yun ang... Oh, God.
1: Kasi bang ko yan? Pakiplay nga, Debbie.
0: Oh, no. Oh, no.
1: Masa na yun?
0: Diyos ko.
1: Asa ito yung pinapakita ko na lang ba? Hindi ko nagbusa ito isa-isa kasi...
2: Si Gabo.
1: Shout out kay Gabo.
0: Oh, ay. God.
1: So, yun lang. Ay!
0: Uy, ang ganda pala ng ano, ang ganda pala ng broadcast ni Gab ngayong gabi, no?
1: Hey! Asa yun na yan, yun ang pinakita.
0: Ayan. Yan po ang nangyari, no? To give you brief
1: ito
0: summary.
1: Ito yung mga na-black sim sa safe.
0: Uy, ba't mo pinapakita si TCB? Uy! Uy!
3: Ikaw ah.
0: Aray mo. Disclaimer, ayan, disclaimer, ayan. Ayan, gabi. Magandang gabi po mga kaibigan. Welcome po sa Gabi Gabo. Humahalili po kay Gabriel Paul Ansaldo. Ako po ang inyong lingkod, Senny Boy. And syempre kasama po natin ngayong gabi, walang iba kundi ang mga host ng Tita Meps Magazine, si Tita Meps of course, and ang ating main man of the transmitter. Oo, transmitter ng mga
1: Wow, MST.
0: Transmitter.
1: AJ from Manila, NCR.
0: My.
4: NCR.
3: Uy, anong MT?
0: Oh my God.
1: Pa. Sige, ilabas mo pa.
0: Sige, may tulugan pa talaga eh, no?
1: May hangtong naman pa, may butok pa. Ano pa, ilabas mo? Ilabas mo pa. Kahit kabayag, itay mo na. Pati gisan, itay mo na yun.
0: Nilalabas daw siya. Biglang kabig eh, no? Biglang kabig. Kaya, ayan.
4: Anong tayo yung gano'n ito?
0: Diyos ko. Kaya pala, sa mga nakikinig ngayon sa radyo, mag-switch po kayo sa social media. Manood po kayo sa social media platforms
1: ito
0: namin.
1: Ito
0: kasi
1: ko.
0: Hindi nyo po alam kung ano talaga nangyayari. Aside sa mga...
3: Uy! Ba't pinakit? Manood na agad.
0: Meron pong dahilan kung bakit po kayo dapat manood sa radyo at makinig sa TV. Okay.
1: Pe,
0: kaya Terebi,
1: huwag ka po katas ng nakalikas.
0: Ang galing mo!
3: Tas ni Ter... Ay, mali.
1: Pambiya ka, Terebi. Oh, sige, Sen, ituloy mo na.
0: Pero not gonna lie, ha? What a wasted opportunity na hindi kinanta ni Ate Shawi yung ano, bituin mo lang ningning.
1: Nabitin ako dun eh.
3: Bitin. Dapat meron yung bina, ibalot mo si Mips. Ay.
0: Ooh, no. Kaya petition po natin, ibalik ang The Sharon Cuneta Show.
1: Tapos ang buusa ko, ay.
0: Ayun lang.
3: The Tita Mips Show. 2 to 4 a.m.
1: No.
0: Oy, siya nga pala, no? It was also during that time, no, na, ano, nagsugod, ano, tayo, sumugod tayo kay Ryle.
1: Ay, what?
3: Yes.
1: Paldong-paldong tayo, Hoy. Tawag dito.
3: Hoy, Terebi, alam, kitang-kita ko yung isi-send mo, kitang-kita.
0: Oh, my God.
1: Ano yan, sis?
0: Pasalamat ka.
3: Na-broadcast mo pa?
0: Pasalamat ka, Terebi, wala siya nung Sabado.
1: Oo.
0: Kasi, no, pasalamat.
1: Si Ana. So, ano yung sinamin natin si Terebi sa Sabado eh?
0: Oo. Oh,
3: kaya nga eh.
0: Sayang talaga.
1: Pamamitan ni Terebi si Ana Ramsey. Ay.
0: Ayun lang.
3: Sino willing mag-backup TOC para may isama natin si
0: Terebi? Ano ha? Ang dami nangyari nung sumugod kami kay ano ha? Sumugod tayo kay Ryan. Ang dami nangyari na ano tayo? Na culture shock tayo?
1: Pakita mga... Oh, sige. Nakita ko na yung
3: Ana Ramsey. Alam mo yun, pero merong ano? Divided.
0: Ah.
3: Meron isang ano, meron isang faction ni Char, meron isang faction ni Rai.
0: Ayun. Okay, kaya abangan nyo guys ang ating bagong segment na Is This UV?
3: Is This UV?
2: Kaya nga, speaking of Is This UV, nag-meet up na ang admin na isa sa admin.
0: Nagkatuluyan na!
3: Nagkatuluyan na
0: po
2: nagkatuluyan
0: na nga ang magkaibigan.
2: Bakit mga Tevi, shout out tong Sabado kung naalala mo.
0: Oh, shout out nga, pakita mo.
2: Shout out Tibail.
0: Pakita nga natin.
2: Kasi pa naman ang ito si na bakit, di, bakit man na lang kaya dito? Dito pa naman yun eh.
0: Aray mo, Terebi, wala pala sa storage mo.
5: Television out of context, 2.0. Mahal na mahal ko kayo, thank you for being here. Siyempre, sikreto na lang natin kung sino kayo. Pero sinasabi ni Nikki na mahal na mahal ka din kayo. What's up, Philippine Television out of context? 2.0. Mahal na mahal ko kayo. Thank you for being here. Siyempre, sikreto na lang natin kung sino kayo. Pero sinasabi ni Nikki na mahal na mahal ka din kayo.
2: Para kay Sam.
0: Sa ganda ng sa ganda ng tawa ni AJ, napasorry po siya.
3: kasi may nako natapakan sa likod ko. hindi ko natapakan ko dahil naka-video ako kasi sobrang lapit na camera ko din kay ano, kay Ryle.
2: Ito pang first opportunity kay Sean talaga. Sa dami ng fans, gusto namin tawag dito makipag-meet tapos and makipag-selfie. Eh sa dami ng fans, hindi na tawag dito. Dumog talaga eh. Kaya di na tuloy kami makapag, ano, di tayo makapag-selfie.
3: Kami. Yeah, as in dumog. Dumog Sharon yan.
2: Oo. Tapos si Terry B. Tapos si Terry B. Hindi makapunta. Kaya hindi kami nakapag-selfie kay Anna at Ay.
0: Aray.
3: Nice.
0: Oy, just to let you know ha, the next time, pro tip ko sa inyo ha, if any of you has a, kung meron man kayong lolo at lola na may senior citizen ID, magpasulat kayo ng authorization letter dahil ang laki ng savings ko doon sa McDo sa Pioneer. Nung naghintay ako para sa inyong tatlo na kumain ako doon.
2: Bro. Ako, kahit may PWD ID ako, nakaka-discount din ako sa
0: PMP. Pero ito ha, in all honesty, ang ibabayad ko sana doon was 238.
2: Oh.
0: Ang ending, nagbayad lang ako, 136.
2: Oh!
3: Nakaka-discount ha?
2: Big Mac na yun ha?
3: Damn!
2: Wow!
3: So laki.
0: Paano ba naman? Big Mac, $179, tapos medium price,
2: $59. Oh! Saka kasi binili ko ang KFC, isang manok na tsaka burger. Mga 200 mahigit. Eh, yung mga 155, ganun. Buwan lang.
3: Oh, yung sa akin naman, yung shots, tsaka yung fried yung chicken ng KFC, yung shots nasa around 290 pesos eh.
2: Oh man.
0: Diba? Ayan kasi, gusto pa ninyo ng tax. So, sige. Biglang ganun eh, no? Biglang kami.
3: Biglang ganun eh.
0: Kaya abangan nyo guys, meron tayong bagong segment na kung tawagin ay tax man.
3: Man, parang ano yung paxi.
0: At bibigyan ko kayo ng tips kung paano kayo makakapag-save ng... The power of the discounts. The power of two. Ay, so nga pala, speaking of the power of two, happy birthday nga pala kay J4.
3: Power of two. Nga, happy birthday, J4.
0: Happy birthday nga pala kay J4, the power of two. The king of the power of two, no? And of course, happy birthday nga pala kay, oh my God!
2: Yes, and yan ang message ni Astriel.
0: Senyales na po yan na gumagaling na po si Astriel. And speaking of which, wishing for a speedy recovery kay Astriel. Oh my God, miss ka na namin, brad.
2: Speaking of, and speaking of, announce ko lang dito, since nagpapahinga pa si Asti hanggang October 20, yung East Jazz Party Club, Ay, no. Papalitan mo na lang, balik na mo na ACL's Dinner Club. Unang era pa ng Cool FM. So, first two episodes, first two episodes ng ACL's Dinner Club. Next, bukas at sa next Tuesday.
0: No.
2: Speaking, at yung pan-next present, dapat sana October 9, papalitan muna namin ng mga Jaggers as balik na mo replacement.
0: Nako.
2: For now, since
0: panahon na wala pang 10,000.
2: So, on behalf of Cool FM, Smile Radio, at Smile Media Group, get well soon kay Asti. Speedy recovery.
3: Get well soon, Asti. Mm-hmm.
0: Wag na wag ka nang kakain ng panis na pagkain.
2: Uy.
0: Di porket Astriel's Dinner Club yung program mo, di porket Astriel's Party Club yung program mo.
3: Loko kasi.
0: Pag hindi, ulitin ko, wag na wag ka nang kakain ng panis na pagkain. Lesson learned.
3: Loko ka.
0: Lesson learned, okay? So, yun lang yung masasabi. But in all seriousness, in all jokes aside, get well soon, Asti. We will all miss you.
2: Yes.
0: Umuwi ka na, baby. Di na kami sanay na wala ka. Mahirap kaming, mahirap ang mag-isa. But in all honesty, no, meron rin akong napaka-importanting anunsyo, mga kabotamesa ng bayan. Starting tonight, gantong template po muna yung ating temporary OBB, CBB, at saka brake bumpers. And the reason for that is because meron tayong hinihintay na muling pagbabalik. At ang muling pagbabalik na yon ay i-open natin as Balikbayan Box.
2: Wow.
0: Kaya abangan nyo guys, sa October 19, mag-o-open po tayo ng Balikbayan Box once we start airing on the airwaves.
2: Ano yung nasa background?
3: Yun, pasalubong.
2: Uy, Tevi, ano yung nasa background? Ano yun? Naka-fade pa yun na. Ano yun? Sige,
0: ano nasa ba?
3: Ano yun?
2: Ano lang si Pamor. Hindi
0: yan. Ginawang bota.
3: God.
0: Diyos ko. Oy, shoutout nga pala, yan po ang ating temporary slogan na rin po, mga kaibigan. Si, ang inyong lingkod po, ang aming sandigan, servisyong entertainment, ang aming pinahahalagahan. So, kaya abangan niyo po guys, ang Sen TV, your general entertainment channel,
2: wow.
0: And soon to be your public service channel.
2: Wow.
3: Nice.
0: Shout out nga pala sa ating mga friends dyan sa UNTV. And we specifically chose UNTV for the sole purpose of, don't worry, iisa-isahin namin kayo in terms of your programs. Kaya abangan nyo po ang ating bagong segment na Get It Backwards.
2: Kalakot dyan.
0: Ayoko na pang
3: joke. Gagi. Loko.
2: Si Tevi. Oy, ano yan?
0: Si Tevi.
2: Love ko. Ano ito?
0: And of course. And of course. I mean, na-start na natin to eh. Na-start na natin tong paglalarp ng UNTV. Of course, we started it off with Kabayag with Bayo Muna, Bago Balita, which of course will return tomorrow. Siya nga pala, meron tayong bagong edit.
3: Yes.
0: May bagong, we will now finally unveil yung recording namin sa Cafe Mary Grace. And
2: Sen.
0: We will be,
2: included ba yung pagbabayo ni Mike Jogad?
0: Ayun lang, wala akong file nun.
2: Ayun lang. Kami tumulong
0: sa oy, shout out nga pala sa mga shout out nga pala sa mga creatives natin diyan. Kung meron man kayong video ni Mark Jograd na sumasayaw, nasa please lang send niyo sa akin. Send niyo sa akin, okay? Send niyo sa akin. I-forward niyo. Gagawin natin 'yan for season 2 ng Bayo Muna Bagong Balita. Kaya abangan nyo guys, may bago tayong mascot. Oh my God. Terebi, meron ka pala eh. Ba't mo hindi ka nasend sa akin?
6: Bayo Muna Bagong Balita.
3: Meron pala eh.
6: Bayo Muna
2: Diyos ko.
6: Terebi.
0: Totoo nga pala yung ano ko. Totoo pala yung joke po dati na I will not entertain such messages. Ito pala yung, ito pala yung sige, ibig sabihin.
2: Ano lang si Pa? Fade in, fade out. Sige, tumay mala.
0: No pun intended, ah. No pun intended.
2: Oh, sige, in-exit mo pa. Oo, oh, huwag na lang. Talita. Oo na, sige na. Sige, send go.
0: And of course, syempre, next week, will be the start of my 2 weeks. Yes, 2 weeks. Actually, kakapost lang ng ano eh. Kakapost lang ng school namin ng adjusted calendar for term 1 and term 2. Ang finals namin, imbes na 1 week, magiging 2 weeks na siya.
2: Grabe. 2 weeks?
0: Yes, 2 weeks. And our exams will start next week. And pagpalain niyo po. Kaya sa ating mga kaseninatics natin sa pananampalataya, please pray for me, no, na sana maging successful tong finals examination. 2 weeks ko tong idadanas. And our vice chairman kina Kinates, of course, shout out nga pala kay Ate Tina, no. Namomoblema pa rin siya ngayon doon sa schedule namin, which will run through for the next 2 weeks, no. We don't know what will happen, no. Starting next week. And syempre, yours truly will go back to school. Ito na nga, babalik na naman ako. Lalakad na naman ako from Legarda to Mendiola. Magpa-first term storm na naman ako. Magpa-first, pero this is the last time under the current schedule that I have. So, most likely, I will be moving to Thursdays. Pero pag wala na talagang slots ng Thursdays, mapipilitan ako mag-PPE ng 7 o'clock in the morning ng Monday.
2: Mm-hmm.
0: Aray. Pero in all honesty, oh, rush hour pa talaga. Kaya abangan nyo guys, aalis na ako dito ng bahay, alas 3 pa.
2: Wow!
0: Alas 3 na umaaga. In all seriousness, ang layo ng school sa bahay namin. Even though one jeep lang ang sinasakyan ko, ha, ang layo talaga. As in,
2: nagka-topic ba kayo pagpunta doon?
0: Most common traffic areas for me lang, ha. Mm-hmm. Crossing for one thing, it's a show. And then sa Kasha. And then JRU Kalentong, Vimapa, and then yung intersection ng Magsaysayan Puresa. Tapos ano, it's up to the stoplight na lang dun sa pedestrian lane ng Arellano dun sa Legarda kung malilate ba ako ng class or hindi. yun lang ang final challenge ko. Kung magiging go man yan, lucky ako, pero pag nag-stop yan, dead ma. Pero in all honesty, no, I still have to take ano pa eh, isa pang tricycle. By the way, I would rethink my life choices, rethink and reevaluate my life choices na rin, because kung magta-tricycle man ako, ang mahal. 50 ang binabayad ko.
2: Grabe.
0: From intersection ng ano, dun sa pasokan at labasan dun sa station ng LRT2, which is sa Legarda, until school, 50. Wala na yung discount. And speaking of discount, no, tutuloy natin yung discussions natin about sa discount na yan. Paano kayo makakapag-save ng kahit wala ang inyong mga lolo't lola? At paano kayo makakapag-write ng authorization letter ng maayos on Kabayag tomorrow? Magpa-public service tayo tomorrow, ha? Magpa-public service tayo tomorrow. I'm dead serious dahil Kabayag is all about public service, kaya magpa-public service tayo ngayon. But
2: Kabayag yung ABS pa yung concept na sa background UNTV ay.
0: Kaya abangan niyo guys. Pati yan magiging UNTV na rin. But in all honesty, this is where we officially end the bottom mesa with DJ Sen. Pansamantala po. Oh,
2: so bago tayo magtapos,
1: pati natin ng happy birthday sa ating isang DJ. Hindi ko kasasabihin ko singin. Sabihin ko na ba? Okay lang ba sa'yo?
0: Hindi.
1: Okay lang. Happy
0: yung
1: birthday.
0: Yung DJ lang, hindi yung tao ha.
1: Oh, sige, ito na. Happy birthday kay DJ Sen. Hello.
0: Yay.
1: Happy birthday.
3: Happy, happy, happy birthday.
0: Thank you. Kahit ano.
3: Malasing mo kami.
0: Ay, wow.
1: Happy birthday.
0: Ay, wow. Thank you. Ay, siya nga pala. Thank you lahat sa mga nagbati sa akin. Yes. Greet the work name, not the in real life name. Kaya, ano, batiin nyo yung robot, hindi yung tao. Kaya ano, but anyways, all kidding aside, dahil walang nag-greet sa akin, except for you two of course, and yung mga friends ko sa Meraki, by the way, thank you nga pala sa Meraki, dahil wala talaga nag-greet sa akin, of course, I'll accept my family as well. Sila talaga nag-greet sa akin. We will have a extension of the celebration very soon. And I'll tell you that more about that one next week. Dahil next week na yung gaganapin. So in the meantime, I'll leave you now para sa mga hindi nag-greet sa akin. Here's Frank Sinatra on My Way.
3: Ots AV.
2: Pati Ots AV.
0: Ots AV. Ano na, Terebi? Papatugtog na tayo. Good night, everybody. Magpuputo ka na ng bari.
1: Sa classic hit, susunod na. Good night.
0: Dabay-dabay tayo.

0: iwanan. Three times ang kasiyahan.
1: Right.
0: Sama ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranteng pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
2: May Pulukanan!
0: Huwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube via @geometric1.

Riverside.

0: three times ang kasiyahan.
1: Right.
0: Naman ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engrante pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
2: May Pulugan!
0: Huwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube kaya at Geometric Uno.
3: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
4: Yan,
1: may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
5: bawa. Thank you.
6: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang 4 Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEN.

0: favorite station. They flung in the Haga Maga.
1: Harito ang TZEX.
0: Tulog na baby, matulog na kayo. TZEX, mapapaapatog ang kasasarap.

0.1.1.